0: Itu ada waktu yang mesti tarik cuma ni. Nama cuy nanam nak kau tuin maka anggota sungguh maka wajah mana. Cuy nak kau nak bagi kasihat teman nuk nuna kau kat dalam mata. Mana kalau orang semaya. Ah, teman itu 50, nanti 50 kalau ni. Ah, ayah cuy orang malu ni nuna le. Nelaya nuhannya tu, jua kalau tak tu bini orang kaiman. Tukulah tu ni leuni. Tuk cuci jatuh ke dalam tayna, wira gigi awam kot, wira gigi semang mega kuli, tayna unik kaga jema kaya nak kuki labi, tayna itu ulah semajok, tayna sakit mina kalau aga, unik kaga tunggu mainan cerai ku, hilain nama kalau kalau angin unik kata, tayna sakit gila tak kalau aga, ini tayna tua tegak isulit.
1: Nukka ko binangit makituro tana ito sa nasusuami unik kamat sinneksyo tikut si kuleak tayo ni salong mo tayo tana na lang ikulo ako niking ulit unik kak na amat tumasi nakulak tayo matako at itiak si mong matam tamang na kukumami ano galwa tayo na ukak si mong imat aki suilaw tuk tamak ko niya kinakikot kinaw niya nangin niya at ako singin ni Lunit tana si kuliak tayo may lang ato niyang man ama tana kinulilak unik ka niya to at ako singalit titak si mga sukultugal wak tumasi na kulak tayo may lang akong man sinak siya minarag to si tana pigyak ka nung nalang may usuri tawa ni may utaw yuk silang nato kumiyong na tamang na kukukukaw jogi ako makpunga
2: utiaw akayaw nalilak si mga dubang at sakot. Hayu mo siya tumakin mo chikot. Pananahalaw sa may mga imalimit. Tudyani, awlay ya ka, ama, wilim, unarimi, akarumito yung atatakalaw sa malunga. Katimalaw sa mga taga, hangarok takarok, atatakalaw katilaw sa mga taga. Kisya inna ulaga makatilak sa maya ka ikarungi. Inyo ni ko yung salimu ni ko yung nutakalunga tutsani. Aula yung tolak tumana ako ni alak nutakalunga salimu alak sa maya mo. At saan na hatramat dai chumane uchi ago akuni urto lugwa hangi tilu sili sallimi khammani kisiani lugha jo pola warta uki ku ikina tolo tolo smayo ammalo khimuchi ku kisian dai mama anona suta pe hat tolo smayo chuna tuni ne aibin nilu ujuni lu tegena lu nanu nilu umayir baro roksuma dai chumane so ayong na luwak to yara sa mga ito, ayong na sa hataro sa dita magkohumayo ito. Ang maluki siya ni Kimikulitsa, ilan ni ko ayong na siya hataro sa mga ito. Bikpik sila kay Makuni. Kimikulitsa, pinasutak siya na luwak sa mga ito, nakalak sa mga ito, sikito ka hataro. Tamagka kami, pino dito, lawati kumana, kina tuin na makipagi yawe ang isya to kimi inyong mo pito tito si mga mata si wuli po lutik tamakino tuta alaw mga tigo na mga ito ar mga hata hota hanto na rayo mito ar hata ar matnunak kulo na nunak lulu aputaw lulu ayaw mga siya matali sikito minamik kuya na tu na hatlaw. Mga ma, bigol niya, si mga tatay mga lupta sa limi, iluta pa liya sa tulo. Buki yung ulokot, man ayong nanginisaw yarang man. Ayok ka lulok tu, dahi sumani, ayob la taraw sa mayog. Ang malo, akayawin na mo, biyong na siya lak tulong alok, nulihanak sa mga lakaw sa mga ta, akayawin na mo. Umayo pero mga hatulog tutay sumani. Hamadaw ka hatulog. Natsasulay hatulog ta. Ukiyo taong mitumuli.

ayaw na talagang ito, akayaw nami, unano ka po tino. Pinis ko talagang tatay ka na akayaw nami. Kamaw, kulit siya nga ni. Pinis ko talagang tatay na sini. Inuapid lo, ningyot siya lo, ubungalo, at atangalo. Tamak kisiyak sa talimaw, lahat talagang tuwa akayaw nami. Pinat na masigas wala at natsiyo kasingin ni hamaw kulat sa nga ni ayong nalang ito tayo sumani ang iyo kulo kula hama tupiw ka niya lang ito tayo na kula hamaw ayong ito araw lang mata kahit sumanali ang ito araw lang ito sunato na nailang ito umayin Gumayulok tu araw mo tapo na kaya ako. Ang malikalo katsiya huni, hangarok tak. Nguwag na katsiya huni, akaw mo matatapigan a kaya ako na. Na ito ko na inopadlo, mula haksuno sa pililok sa mga na umiang ako. Nung nasa ahito na lilok sa mayo. Nulua, tekwale, inong usanaw ako lo na ito ko na Nuga alak sa mayawot, sa kamanuguangin. Sa pilituan na rin na umayang ako tatatawang piyahe ko lang sa tigitakon, ikaluit, piyahe na ilak sa mga tiyo. Ukiyong may man, sa kaya niya ako sa talo, ikaluwas sa talo, pililak sa mga ta. Piyo na lak sa mga mayawot, ikaluit lila, yung nangitwalo yahato yung mata. Tay ka na kaya na mitsun pinasyong ito na atlak sa mayo kaya ko na mayo tamakalo mayo tets mo na yung nalala ko na ilatapan yung matuli ubon sa li latang mito makaya ko na mayo ayong na ito latang ro yahat sa yung mata sinala at kami na si taman hao taman ilanam si warong mga atlak sa mata sinala kaya ito Isa tiyak tumi, taon na ni, sinakasong mo, tabong ano hikiktaro mo, simin mo, taman na hantu kuluhat taman. Ilanin na nukatalok sa mga taon na sinan, hanigiyan, nanuli alaw ang matapan na, akyaw na, ang malo, pimon, awk ka ng mailaw sa mga ta, Ukiukut hamu cihuta, aku kenal mita mana kau nama. Nacili ayo hotter tu dah na, nacili bijar ayo hotter tu, tawan aku kenal bijar na. Kau nau, kita antawan hidup taro, sana kani tu dah na. Nacili keluar orang tu na dia na itu orang hotter semua. Kisian tau, kacau si ayo cugu. Kuwena hatlok sa mayingin kanilu akarong man. Natsi as yagatu na niyo yung mata. Yung kanilong man. Kasi yan ay maknamas siya yung pihatlok sa mayingin. Yung siya lang may tataw ang iyo kailaw tatno. Tatami na kulakuno. Tay kapiro sabi ito alang may atiyo. Libong alilang aga. Nikiriya mo siya sa tumek, umek kulu, hamut siya alawaw talaw ni tupakta pala ito hula makarap ko ilani tahtin lulu na ito. Piya ka hato ang mali. Ikihasip ko lang sa tikihasip ko ya pala ang ito. Ang ayokat ni nara ka tatay mga manali. Ang ayokakaw na ata sa ulo nutakay na kalu ya na kalu ato. Sulipiyong na ito mga takubay na ito. Ang malo, ang yukawo na alit siya sa kutay mga lupta, pero sa lawata, ano umay akaswan ni mulo, yung kakaswan ni mulo, kimut siku, tamay ni, at ulo ako tukul lubukot, sintitaw siya na lang tukul lubukot na ang yukat no, sunaw po, ilinya ditaw mo tayo manapiyo na siya kuyaw luta. Uwako piyong nawit sa kinyutawa ko ta, tagaman na piyong nagalap buhon.

ngày bị cho mong umayun lak hau sa lọc su anu tama kuning na ukra hata to umayun tuwa kutuwa ra ura puta uruan long ito ang atatay manama na su na ukra hatang may ukulay bani taman sa lim ila umiak taman na ngalena ito ara wata to na ukra suni atay umilang ito ara na ukutuwi kubiana tulaga ara wata man Chalumi, umia kutai ma behatata. Hukitsa aksuri lang kibisiroro matai be hawiya manang mata, tai mangaruta, koi ni luang ituam. Kibisiroro matai mana behatatu chalumi. Masaya ni mana, ukiukut, kinga galau. Chaneani atiluara ne ilukare hangimiyo ugikut pirsehatatlu abutawne yanatwaru madhawya manamat kisiani akayumu yaksehuni kingau idone luangittok silapipot persidikalasung mimatai mangalukta sila namainaun nangimat tamakujiduksera hangimiyo amado abut unamu tai mangalukta hawisatselu anu resoralo ma hakirtau soralo ma ilakilatau soralo ma tanugumut pimudu ay mat akitukulu tutilo aputi lang kahoy manasimu matunamu unamu kisya uti taksutay mga piyakaya kamayotan manapot kano ilusat siya ng mga amali ikinatwala ko nasuni okoyo ko nasuni labok tema at jingin ma kahoy manaktwala ma Ikin aktualo matama ko ukiukut pukayar light ukiukikin aktualo sumo matama ko hayo manang may amado ukiukun aksagalam ila ilutu yung sinta kaya hangin may tama ko hayo mayayo kaya hangin may makutunog tamang yung sinta tukaro ni Itaksalo ilon ito karayang isya tutay mga ruta ilibigamik. Kisya ni mani matiyo mo yatumi. Ano ay walapat. Aputa kayo sa tiyakalo. Piyakayang mayo. Ama silatawuro at lo ilibigatay mga sausimay nagalagayang mayo. Sila na may naun nangyaman. Ukiukut. Ano kayo siyong ulun lo. Pisiung at sa lano kisiung ulun pisiung ulun tamak ko ha yung mayo tagali ukiuk ubatin le kaya mga angon na sumuot ha yung bale lilang magata ha yung bale tara talang yung katno tamak ko ha yung po yung minati ko suli at yun na nang mayo inna lagalo atu suyo arong matin na yung kasingit makutuit ang iyo kami ni tayo manalit sa atrakto. Ang malun na magayay na kulungin niya asip ako utik, nukutik, uloy na utik na niya ako ulap tamak ko niya. Kisya na ang inangin na sa ulogit, piya kaya hakto. Utik na niya ako ulap taan na kahat siya alutilo. Tako kahat siya alutilo, oksoro kahat siya alutilo. Na matoy na kulungin, utik na alutik. Tay mga piyagayahan ito sila namay na kong nangimat. Ang malutak sa siyong ulo ni sila.

0: CBC, o que eu tô também tem vermelho. O Van Havisano, então. Se vou na parte, a minha cobeca, a minha negua, a minha tilogui, a minha negua, o ti, tu sagatau, o imitano, o ibito, tu tua, a tu não neto. E se mal eu te gui, já o juiz, o William Tagunak, a nanga, o quanga, a batak, e le cauce, le rejicud, cobeca, meu. Negoala la tiluguita ko mi suiko nuna bimi ila guna ngitu na ga hatuin
1: pungali nuna bur mi a doctor wak tu mi man avani lu kalasi nuna ngan ni a doctor wak tu mi takuguman yak punga amaluta laboratory mi ta ko ino kito ngli siul lek pauti taung mai ta ko na ni nuna ling ni ta mai tu mi ta tamani ko bag mi nui dit si yo khare khale ta taman le lu akso ro ti gi yabut ta na khaw si bu ta si bu le pa kha ta ma ing ma tamani nuna ko bag mi nui ta gi khale rek to ne wa to
0: ta ko ngala ne wa to le gi ko bag mi ta ma a ta ma tu mi ngana lu na si la gala ngi tu ke se ni ko bag mi ta ko a piju na te han ne mo ui bi ti to kha sem mi a si ji ti chi na kha na tu e kha tu i ji u jo ta i mang ni ka no kha ji ge la me jo ta e kha ti chi ge a ko ti ni ka ta ma ku ni nga kha sem ni ma ko ne to lu ti ti te kha kha ne sa ke ho ji ju nu na bi mi ta ko September 25 ne ko la tu amaruta o kha ta ko ne ko tu le ji nu na le no kha ta lu ti Arctic net ukurtak to mi khawde sanemon tamakonu na khakhsi mi ukurtak to mi lu khawde saktau ninginnun joan kulala khatan katimaje khalang o khatau jo khamanak to mo tai ma khalau to ta ko go suka khalau to itimingit ami jo mo palle to na mata khamanak to ame
2: iinu ajile ortimik tiki hai gapta so tiki pat kawi ha gauluni a imma ka hibuna mu asingin nu ta kawi sa kontini ane rei kontini imma ka inui nu nangan nu tiki biuna yakput
0: ta na dile o te june rei ko ja hamana to mo ta la ra nga to be mi khinlu la ko ha ga kan na to ko ta ko ha khate ha khate ne to ha ju shakta mena meni amalo atu na lo pat dile o te ane be mi kana tamitau tana tingun lapa tase ri jau jo els me hoka tanga ni tana pita ha runeto no ta ha ri sa ta minit ta ko na lu na si si me jo tana la ta si u jo ko ne me ku su ngu ju ai ma be mon amma lu ta u ta ko nu ngu parle tu na mata ta si si na wa si je parle ni nganun Derek Muller tana nu

0: ullaaraanñukkut tungassulormigitte qullertu sarsaulertillugu CBC ukiortartu naalautingagu tamaanga eqarunni oqartiuyunga Toby utak lisi anaverpiu ininganiilaukakpunga ullumi city peri 23 ngulertoq qitaq pingayuangulertoq qitaqqungungi pingayuangulertoq 2026 ullaanguyortu sarsauneartun pimmariuyormit sanakkannerasungnerminnunalinnik taana uigunganni sanikiluarmit meiyunga jani appaqarnaalannaartavuq taana qanuq hamaranga sariarvik taalaorninganuglu pinguarvik taalaorninganuglu teimaattau inui kikkartorte Tearaumata Toronto International Film Festival meet Takiu yung meet Toronto me nunakjari mami takriak sa ni kuvesu tika tildugit binikari tak ukakatikaron naksilang mat uvatin ni ipagsak ukaw sa karak doklo ni tanas kingulak pang meet sanawgangan ni narang naktugun Pivalle yutigo piyagir si marak pakaw isa aglog tok inog titulo kadlo na titulo pivalle yutigo niyagilo ni tao kadlo na titulo nunak toang may pivalle yutigo niyaklo ni piyagir si marak pasanikilo ang mga kanila ang medyo tatakot kimaving mit ang nanmuto ka ngayon ni narang niyaktigo ukur sarirang ninganin Takiwa ata noak pa kawi sa aglog tok inog titulo kadlo na titulo pipalay rin na aklo ni Danaro Jamie Itorche aura tigid lutigun. 7-12 luni kulang minarag to si CBC ukiok takto na raw tingagot ang mga ikarong ni. Ipagsak uigongan ni tawang nga sanikilo ang meet mayroong at Johnny apakang meet nararaw kasi dana CBC ti Caitlin Jonas o kakatigi yun na silang mag-uupag suniw tako hamarakot sa kayaving at looping wakving at nutang meet pitaron na silang ningan ni akani ungalikan ng meet dana pingaso ni akago ni nasi marikitlogo ikigutilaw si mang mata uy ko nga nararaw milabo.
1: Ang inaksaw na agadlo ni taan na sa nayoyok, akaw naksaw na pano na ring mo?
2: Pusaw tingalo radio, teka niga ang guaman, amalo, asilukangan ni katang biwaktar ni uwiatron no, inumakan lo, pitakan sa ang guaman may loos ni, kaya nilisugat ni. Ay, taan na pitahon nan sawar ngwa to take ni loro pingo ya darn
1: tama nga ni jaw siya ka katang memata ten na la kai ni jaw siya be ka kun na la pa ma stage kallo ni lo ni
2: ah pa me ni tsa mi yo ang ng sawar ngwa to pingo ra so mo na music festival tak na ra we har ni kin sa ma tin so ah pa me ni ngwa
1: in na taos Sana yau balai yau kaya mana teko anu remo nukik sao teko yu sana yau yau katuk sao mema apa ni tanah le kanu iling apa?
2: Sebelum bahu harau gas lepas nombik nukik sao te isi melat.

0: kina ikayok tulo mga inui ila inui unak kauhingit ni titira katau malo makihene tagay akianak may tawang isuni kablo na ngunya kakluni titira walong mga inuit kanok piyulo mga ati ikayong na kauyulo kayak matukihin na kauyulo na kauyulo kapta go kaya pagkatawag gali lo kama yung
1: Taman na pelera relerasyo kanolle ipinalaupa ilisay titigi akala ore bisi ilangin ni ilangago.
0: I apire yao yulo tugut na makaluak mga tuko atok tabot may luang mga ata okak taklunga na makto ini okaw hingit okaw timayak tulo tugut akong ni kubut pero tilo ang nilugit ubaluni nungo tilo ang nilung nilugit te at siya inu himayak tito okalak tamayak tawuta te akri ko inilulaw kamagap ko te alimad
1: kanolle pikusuppi taman na aula jolle otti sine okattaatto oki ottaatto me ammalu aula jolle otti vattuni atjigin tuuti mata sana kattaatillugi inuit aula jolle renamme
0: onikka to ne kami hunne pekaktu nalunangitto ilangit nangmine ikpinilit ilangit pilau khma unit hivulupti ni atulo khma yangit ni inu herilau khma yangit atjigin tunik piullo le kapta kangugin ni memalu inung noi nak toga ngalor nak pat taikani tau tau yu lo kaluni kuena gayak to nam gayak to taikani noi long ni pat tau ka nang minak piara kharap ta unik ka to awut to hak tau ya ra hak ma ta unik ka to kaluk ta ta
1: tavane tilusi tavane khatite alo yu le otte ammalu ta ko alo inui tavane khatige jate katingale gase kanuilo paili no tamanna
0: kuven na relao o khartika sugit kanok akon ne kalo mga ta tao kanok ikping na kalo mga ta kanok kuvega ya kalo mga ta huna ayok na la huna ayok na ila kajing lukta huta ayok tigilo tabut ayok na utigilo tabut ajing lukta mata kihene ammatao nunalibut ukiyok takto muta obluma ilangit kabluna ano nangat ni muta oblutik adlaw galaw oblutik to ha blugit ta unika akto ngit ni Kenneth daw hilatani ikko sami Norway Sweden Finland tawanak miut tagayo heo lok tangit ni daw hakit silok matat daw te kan tif nalak suga kanok daw akong nak tigi yunik takak mga atat daw tukihin alok lo
1: Dakaya leonak inunut pilgara jawaliatu namninga ngiriuga yakapi kanu tamanna kayusene amninga ne tavunga sivulemu
0: e ikayok tau takluta kihenuk man tamani te atigi yuana katerenak ayung ngi qoralu aptu kihen ikayok tau luta kihen te a aula chenak mit directing piu luar luar luta ati atigi luat yuak nalun narik ikayok tau luta kihenuk mat kina ya kakanak pole tulo lo pe tamani nuno bu mi pilo tulo ikayok tau chelo ko lo lo ak tisuta nuno bu film development corporation kut te ko kuwege yak kano tamani akikin na kau yu lo na mangat ajile ong mit kano akik yu lo mangat au government kut nuno bu government kung nuk kau itigay lo mit te oko
1: kisuba Aula jinapa review aula yole katanna pigang out the parallel the lot kisu kwe agina parallel simavio
0: he wulla pa metaman e halungne na khongomilu ajlu lopta inugni pillata lokhmangit ngwa lokhmangit ni pilla khatige walle khong akha khatige walle sugit khanok ihum manga ma taw ma aula chi khatiga yep van Houston khanok atout chikut pile katigi chaluta inuit amainung itut kanok aula chayu lo mangata pile ra charna tema kubegen parlo to
1: o khausring itatten o khare kanarma ve
0: e ami hunik ikayok tauluta kihenu lo mat ami hu loang mat ikayolok tunik akri koitiluta pilo aktumit laklo Williamson tidak lao khma yabut o kalima khatigela o nitigut semnya kobain tamani ikhalo

0: Miut, nè không ngủ miut, ít cái yết chèo lúc lóc mất đã, agar ghi yên a lóc, tang nè agil lóc khát nè tạ, ít qua Stacy and Alicia, tang yêu hương north of doors, tamani, pilig a lóc mất đã, inuit tamani, ít cái yêu kênh pa lạc wa lóc mất đã, tang nè ít lóc chèo lúc lóc mất, tema, ít khalo miut, nè không ngủ miut, ít khuya ghi bắc, ít khuya ghi bắc.
1: Koyana me vene tamani kunna kata gave.
0: Ni matna meri.
2: Pillattang wakti tagriak serur ti vene qarita. Pivalle yo pigalerpon.
3: Ulla kutta CBC kata to me pivalle. Ubanga khosanutum. Tako ngila kani ka tulog na mo tu sa katsaw katatu kubek mi tako uivi titu na titerasi mo jun isumalo tigi jaw jut nuna bimi tako inu katatu ka tigi gijangit tay mata ko isumalo tut ilangit na kawagay tut jangin mata
4: tamao nga nuna bing mo ato aksuni suneta kangit top tay maingin na tsa aksuni lo ami suni uki unik.
3: Takun nailak William Tagunak ang yukanga aba tak Cultural Institute ila pito kalagajikun tak kwa kubak miutay nirwa reaktulak tilugin isimano to amiswinu na bimiut ilaw jangin mata tay matakwa tusakat say mitsanun uibi titutuin na mata
4: tapting na imakatap sumani akilang itugalwak kisya na inong makiapik pumakko nagling nakpakune kablo na atokon nang itut wiwit itokon nang itut anong makuha ni kwakpak yun
3: tako ang ilag nirotulog ay kubak may kalawak tut tamatsuming at nalunak sila ang ito kisya ni tako tilijaw lang mata kubak may wiwit itut ukaw si kanam maligaw dunin nga tunin tay malu atako uibit ito kalu na titulu alan atako ilaw ko sila kalu ang matago kasi ani ang itaw lao ng itun tako uibit ito nakakakto bi to sa katsa kanya til ilan niko ako te kanya til lugit tay matako ikakto ibile ako jaw lao tun ikakto iji tay matili sila lao tun tako kawjik kay kaya ako titsay kalu na titu uibit ito lo awlak titaw ilan tunay ko kataw kaya hatun Julie Saint Bernard Dorlet Dorley tana o kati ujo nero ato lugi jikun ko back me o kana ato kung ulo pa mi ko nero ato lugi tako amisui nunalin ni tun kati makataw katali lao mata amalo inuit nunalin ni Cree Naskapi tay mata ko akaw ng leo ko tinito sakti tao lao si majuit tuko silo tilo tay ma am o kana umijo nunabi mi amisuit uibit ito kala maron nang itun tay mata man na akaw ng leo ko tao tun na kayaling ukaray kanila ko tun na hanok to ko ti chamigo sakri kanila hak tuin si bulla pa chemi ata ko tu sakat chau jui tita kanila bikun nunabi mi pijau si ma gunam ni alat tuin kawjik kay kaya ko tuin inutitut uibit ito kalun na titulo Inuit hauji sakti hanuit teili mana mo hamanik tuomi hauji sakti hattuit itautu tseahu ni hattatunut suka haloa muti mingin tahku alu tau sita magajaudunu napumme hauji saktiin keinausak nituni jauloktu Arctic Nets ukeutahtu muttuaanga jenui ukeutahtu miunum tai manu tahku nuno hakkaaksi majui ukeutahtu miullu hauji samningit sivullu pautau hujain Joan Hillula kata na ikatimajiw kataw jo ukalaw to tanela kamakataw niya to kamanak to ami tay mago amisuy tau to siya kung niya si mamata kamanak to ami suka halawang ni kumun
5: iyinut ajili ako timi tiki haigap ta so tikikpat kawi hagaulo ni imma ka hibunang mo asingin nuta kawi sa kutini ane ang kay kutinik imma ka inuit nunangan nutikibiyo na yakpuhut.
3: At jile kutini kayo kujaw yung kaman ito mo October mi ukake kanila ututako nun naligaw tamatuming na tunga suti sila ito amalo hawdi sa katalalutin tan na ane abimut.

0: Re hamatago amalutana kisiani meligaeng jokhangani Donald Trump sule ukhakhate khalaungitu ipatsata ko kati majuni tuguti lo walu tuti karni ukhakhate khanga tuina lo tuang jokhangani Chile amalu Angola amalu Jordan King Abdul Amin meligamayong jokhanga Donald Trump hatana tamatuminga haga chau rekuti te gau te khalau tu ni perosi go tau suni Belarus mi ni wa khatanga langa ni kana tu ni kana tami ungito dan sulu khujana palle nga lam me janga tai mata ko ju nunak no me ukatu ju khati ke kati matin lugin dan Ukraine nga jo khanga Volodymyr Zelensky o khalau tu qua Trump go khatan kana ta mi ni kaninga hatalanga lutu tamachuminga pekok si gautau suni kasi ani sule uha kanila umi joko Belarus mi go niwe hatago tika hatako aki kinnak sa uga jaktu Belarus ngila tako ika joktu ingin naktu Russia mi tako apeke jau hasumma tamachuminga ilahano apeke jau isumma kalamanga Saskatchewan mita ko pero siro tau du niwat tau nga hatelanga ila kanilang alat tilugit Prime Minister Mark Carney ako lang tuta ko ako pero siro tau soon na tako upikit siya tangi kina usile ako tau siya soon mata amalo taman na sule tukusin naksibal leyo kanata amalo meligay katujahatigit siya kanere hamata Kanaidak tu lagi nama Minister Paddy Haju, walaupun tu Liberal Government gejangan gota ko kanata me kanaidak nama Malaygau Junik asidji lau tuid tay malu tay me gea halilau mago Haju takununga Canadian Press nu walaupun tu tay ma piballe kasuan nama Malaygai cakap tau lau tuid nakajau. Mi hatako tukisi naksigo tau gaya kanerun naktuin. O kakatigay nga ang kakatigay kong nailalaw si mamata meligan ni Liberal hatako suli ang kakatigay kong nailinak patay kanay takti katudya katigay ngit nalat te kakatako di lektuting nga tay malo pigyalaw ngin nga ninukhanga juit amalo nukhanga lang juit amalo hatako nukhanga lapata kasi ni kanai jakti sibulakti gijang ite mata matchuminga isu malo te khalla kitu yo khatu ting da ko pijun na uting no khanga go ma luti tu chira re kanai luti kanai jak bengin ni tan isu malo naktu mi lektu go ta bata ko no naktu mi pebelle jo
1: oyen na mi khawi sa silina kaluk tu sangna ro milavu

0: Selina kat luk ingat tiluk si pinguang tu sang nasak tabu. Tema sa ni kiloang mingak tong mit ulang uyong narakan ng narang miyugod dahil na kitusuk mamaya na taitang ikuku. Ikanayak tiyo kataw si mang mata kunung akimabing mo ang nanulo na bak nutakanulo ukiak sa nguyo ukiak sa rirarak tong. Pinasa ko si Rock tong mate Caitlin Joannes CBC ti o kakataka ko nak sila o maday na mate na rarang may lava ulang kanwiling ang mangan.
1: Dahil na kitusok tamani takataka ilin niya to tamani to halapa hanilo ya harang watin ni ilsap to takataka ni ma.
2: Kano tagili tapa ni pilagalak ti?
1: Tan na akita ulot lago kuyon nalto laro ro nyat lo tamang to nyat lo tamane il ilit sa tigil laro mo
2: kiso mga kiso ra katang mga silo o kaudyo natin nga
1: taka taka salam sa ni mes to lo amalo hanoy lo ga hahtarang wa mga tatamane ilin niya titaw nga napo ko inokan kalomba hanoy lo ga hahtarang wa mga tanalulang na tatan na intatwa.
2: Ananaw yun lo, kitong ang ilo, tapan na katalaw nga ta. Sumalik yan nga ita na, piyaw na sa mong magpasanikilo ang mo.
1: Ah, tukis matsir na nga ukis yan ni, nantuin na ko, nunal ni, temet tayo, tukatlo ko, taman na ko, ni watoro niya mima. Then napit sa loro ko, esay o loro, taman na yung naito takataka. Then nalalorotlo ko, taman na tukis matwa ka.
2: Kikun nuli, atok tao katalapa, matuhin nga rakpa.
1: To summer ko mga tamane nun na hangit no tutawi hatlak ko to tamane tuwi ko tamang harakit lang mata na mga witsa kasung mata ko tapani tuwi na ni ilaro ko yung nangarang mga taman na aroy na tolor ma sanikilo ni hoto hoto koto ni tamang hatlat luwi ang nai piyang ila
2: matuwi nga lang palikya nga kano ato tinapa nun na ring mo.
1: Tukis sa may tawad siya rin kata, tamat sa mga. Apit sa gusto ang lakot lo, ako mga lakot lo, confident sila may takatakata yung mataman na. Tukis sa may siyang taka.
2: Ang nagsaktaw katak sa mayo no, ang nano. Inigiyaw na ang nakaktaw lo, nito sakti tao rao katataan na. At utin lang na palakay.
1: Ya, at utin lang lang ko to, tikitaw to kata, aswilaw karang wato. Ato tige hato na ato itlat taman na taka-taka hanay lang na mga tukis meron na ko.
2: Anano yun ang pagkangin nulo. Ilo ko si Seta ko amisong mata ang iyo taw lo dilo. Naman na pagkaya.
1: Dangar char. Ali ato yung nakarang watong ali ikaro ko magyami. Teko ni nga. Tamang akarang wat na amisong lopata. Amisulo lang ito lapit sa kagarang nga mga tahara maanang alabong.
2: Atak ko sa kilawang itan niyo, kausik sa kakandak eh.
1: Taman na alaya nga, nuito ko sa Lord Lugo. Uto ko maloro ko, tamak ko nga anan ka yorni, pera ka yorni lo. Iksi tito alito ni, amalo ane tito so ni. Tay may lang ko rin mo. Hilo sa loro mo nga, taman na lang mo tuwinta ka. Alaya kitsulo, nuito ni.
2: Kuya na may.

Wi ingat tidak gua banget tau tu sang nasak tabo. Tema tak iya koran nak pelajarang mengmat kau yang namik inuk tu nara guna sahasit tu segak sak takang mat mikti matering meutanu tana tu segak saudoni inu rigi kuna rana siya mabumnu naring meutanu takut nakai susungu yu August midlu September midlu 2026 mit takut. Kayo si sungo yun ni kawi sakto sungo yun ni kinaw yung nito ni sa katang ng mata. Di ko na kayo so kaya sungo yun kinaw yakta ko tigin na aklo tigise ni kawi sakto ko tigin kawi sakto ka nang ikarok tilugi tako at pilagariyaw tilugo. Di man na kinaw yakta ko tigin yung naksiman na aktut. Tawang tanago regional income assistant office tawang ni pangnaktong mititakakbing mo kawigekan na kung nakto si tukisigekan na kung nakto si 1-800-567-1514 uvaruni 867-473-2600 takwa tukisigekan na kuti ikayoktaw yung nakto tukse rautimit. Tata tirin ng midlukir. Kanutrin na tiya apikutik sa kang narositaw mga ukara yung naktusin. Takwaglo inurigikot. Mamiapot. Takwag kingo variatrin na rakang ninginit. At iliksari si mayut. Takwag tusagak sa usakpok. Miti matarang miyono. Takiyo akurano arirang mingmat. Nunak jang me pivale yu ri yo kang narang ming mat pivale yu ti ko pi ya gex ma rek pat kaluna ti tu utang na tu gu ta ko tak ri ak sa rung nang miglo ne rok tu ri nang miglo narang na tu gu unuk sa yok

0: tutta CBC ko tutta mi pe vanen un van house ano tu come back me ne ro la ti lugita ko tu sa ka tsei ti bul la pa ti mi we bi ti tu tu na tu ta ko i sa ma lo ti ge jai so lo william ta gun na ka ngi ka nga aba ta pe ta ho le ge ko ka tu ti ha ti gin ta ko ku back me ne ro ra tu la ti lugin tai mai su ma lo ta ha tu mi su it nu na bi mi ti la gun na jang mi mata
1: Nona vod me a doctor work to big man. Avenil of Kalashi, Nonangan, a Maluta laboratory me. Taquainuk titon, siul the pouty tongue, but time I to make Tautamani come back me. No, it is your career, a let Tautaman Lelo Axo Roti Yabut.
0: Ne wat to Lerji come back me, Tama Tamachumung ago. Nanalan exit long it to Kishani, Tilija Lomata come back me. Pidu nau te hatunu ui bid o hausing innun. E katu I te tili sili lauktu kaha tei mātu sa katsani in kallunā te tu inu te tu ui bid te tu laula te te kudilaktuni. Ne kua tautiki nau lātu nuna vimi September 25 ne kua tu lakajit nuna linnu hatalutik ne kua nauluni October 5. Inuit hausisam ne mohanu teile mana mohaman to me hauri sam ne hatu tau tu tia ho ne hatta tu timi me go suka halu waktu tai ma sita ma umma ta hauri sak tu it man na ju I jile rene mon tai ma lu ta ko artik net o ke tak tu me onot o ke tak tu mo tu hanga juni tai ma lu ta ko nu na hakka si ma ju o ke tak tu mo lu hauri sak tu it pim ma ge tau na pango juni John Hillula Kata Nakatima Jigalang Hotaujo is Ilegin Muhammad Tuami, Ohala to Taimagut, Sukahalo to Timmy Miguta, Amishul Matahaman Tuami.
2: Yinu Ajilio Timmy, Tiki Haig up the soul, Tiki Pat Kawi Hagoluni, Imaka Hibunamu, I sing in Nuta Kawi Sakotini Anya Raikutinik. Imaka inuit nunangan nutiki biuna yakput.
0: Tako ngila nirito ya jile ukuti khaman nakto amuti kilara yang October mi khillu rako halau tu tako go khawji kaila tu tamalu I jile kihata lalu di tana ahad jile ukuti atu ina ulapat hane abingani tana tawad jiwit tu tasik ha ukir taktu mi elsmer hukir takuti ngani Tana pita kakun nito, hawri sakti hilin niya bidyong ni ngaktun Carlton Amalu, British Columbia mi. Tamag tana ilag adjiwong ito tasik tak na kanatalima mi kingulak pangulay lautum. Hawri sakpalli hatali lauto iteka ni Milne Ford 1980s tako 18 meters mi gok iti ni halawak si Majong. Amalwa kago isita manati lugit hauja majum magit isu magija halututan na nungut tuminang tak na ilata si ujo siku mik ngato kuto malu atak ko au palya juni ngato siku tuhan ni amalutan na hangan itu ni tayo imaw Derek Muller tan na nunang wala kasi Carlton ilin ni abidjongan ni halawto tan na gud imi ujo tan na Milne sikungan ni ngato tan na si Jipalli alilaw si medyo akago ipinga surok to na dun tay malo mikin liballi ang inalilaw amigo malutaw tako 2020 utilugo pitaka kung itiya makilagay ang isumagajaw yung amalutak yutoy na ulito ni imanga Jeremy Bano tanilin niya badyong ni nga to Lavelle kawri sa katawlaw mo yung uhalaw to tanago pitaka kung niya ni nga ukiw takto abati nga asidipalli at ulaki pinuwakto mi tako asidik hatalak tilugin sikip to kawri alat ilang inong hatalak tilugin tay mata man na asid di palle la ke gutaw jo hawri sakti ta ko isu magaja haktu ta sakta na ila imi cheba 4000 ne aqa go ne pita hala o sima jo alla ti isu magaja unga la tu ta na uti pita hakkan ne la go ne renga uti lo ne ulla ku he the CBC regional news for the first time in Quebec provincial

utama nga ikarong ni ukaktiw yung ato bi utak udlumipi nga yung ang urak tok si tipiri 23 2026. Hay kaya tagba udlang o yung tusaksaw na aktong ang ayok kariyaw yung tawang nga Avatak Cultural Institute takwa ilikko sila rigut tawang ni nunabing mit tawani Quebec mit na rong naurarang ming mat inuido piko singiglo ilain nak daw si mang mata narang nak tugu ang ayok kang mit William tagong nang mi isumaro tigi yamin ni kano isumang mga narang nak tabu takiwa atanok pa kawi sa aglok dok inuk titulo kalu na titulo pivalere rinaklunit isuri padlerak tiluta bivalay piyagir si Marukpat Jamie Iturchak si dalagin na akluni. Dung asugiti kulag tusaksawrak tilugo CBC ukiok taktub na rauting agutama nga ikarong ni.

0: Inui, o kau sila gani nga, o kau sila ya olo pata kuno nga ne kwatu lega jikuno palu ne kanu ilenga ge akam nengi ne, o kau sila kasema vat, tama tama mesano.
1: Tu sao mati se alo atu nga kau ma blu nga lu maki vio banga yoka nga pita ata mi hala lao tu alo aku bagmut i maka mako pinaso o si Ignasi Malek Tilugi taman na kanu ili o kaya hang nga ni o kau sila kaksuni. Maki viko pila e kati ga yuk kaptigo. Makib vik takalau ngi bat awa tak takakayang ngi mat kina ya hak ti tau ta makib vikun ni tam na na khau sila ga na kadu chim ma ga la gap ti go awa tak amaru ta makib vik ta man na nui wan le ani aksu ni lo si wanip ting ni ta mai tu ti lo go awa tak ka ni blil la gik po ta mat sumi ga na mak sang ngi na aksu ni ta man na lo tu sak sa wan le aksu ni Negawang ni unia to kanit to kuro lang mat. Kisi ani tagwa ni kudwa ang may kubit uwalo ni sanlo ni kawa magayang itutik. Negawang ni talik, kubag mi. Mantri ami ila o mapinaso o si ulok to mi. Nani tuin na siya makik. Kawa matitaw yut, negawang ni kayo. Tamakwa negawak tau umayut at singawangit nu takuk sao yut. Amarutaw timinik. Kiga tok taminika tuk sauri tsitsuti gaglad akuti kut highway kut nunakko yok tu nemakko aneko aktu legeyut. Tamao nga nunaving mo ato aksuni suneta hangit tok. Tae maingin na tse aksuni lo amisuni ukiunik sorlo pimmareung itut. Regwa hinuillo neroang nermek angiyum mareu titsiwang mata. Taman na akik tao kulay kalwak tawud. Si mo na rin yak tapting ni ima ka atap sumani akilang ito galwak. Kisi ani inong mariapik pumak ko anagling nakpakune kablo na atorong nang ito wiwi titorong nang ito anong magkwa ni rawak pagto ano kiyak?
0: Taman na ipin ni kapi tako inwi sivulati atosok si maningin ni kano atok tau gumalotu inirwan nilagin ni umisano ulumi tamako piyaw ni asimavad.
1: Taip sumangat taman na ukaw tawang mat nutangong ni nga ni tem o kalaw ka ma kawamayaw si atong man na taba na kablo na nunangan ni taip ko akubak gabamangit kano ilaw ay hang ni minik pitsu da kam makigluting nuitit si gyalit si wana ka niya aktap ting ni tamak ko si wulak tibud hangayok kawut kawamat si aktud na maksangit sutiglo piw si wak tumik inok titong na taman na sunaw titong ilawang mat Amarutaw kablo na atitud taman na ala si manaka sunaw ti taong itse kablo ni kubag may napta. Taip sumanilo 1975 ngo tilo ang ikatiing na nwilaw si matilo kubag may. Taip ka ni titiak si matsiakto. Taam na kubag maliganga akto na hang na yang itok inong ni. Inuit are exempt from Quebec's language laws. Taip maal na si matsiakto. Taip ka ni ang ikatiing na 1975 may. Kisi ni taman na maligtaw katang ito.
0: Daan, api ko tingin na kawaya ka kiyuga viyo ten na James Bay Agreement ang ikutaw la osumayok tawa ni nunavim mi ten na ukausiri kataga viyo niruan na liginig atuin na kareak atuin inutito si mayumit tako nunga uivir tito sungong ito no tana ang ikutumin ni kataw matana na kumi ukausiri kong nakataga viyo William.
1: Kila kaman na una ukaw sa kaya wot wiwinig ang akiaktong niyong itsem makikto kisi ani inuit pitsiak tau yahang ninganik tamani kubag mi utam makayo kataw nagayap tingnik ilitaksi yahang mata ilitaksi ni nga nuit siyam makikayakto inuit ukaw singanik ilitaksi wali alakpata type suman ni 1985 may tamakwa kulilo ataw seklo 11 nunalit tamani nunalagyuat at siging itwit indigenous communities ilitakayaw lakilaw sa mga mata kubag maligaliok vingan ni tamakwa nations ngone akta oblutik kisi ni taman na kingone agot hanoklo ni piyo yung magnuitsis sa mga ataw tong itsiakapta nation ngone akta ugalo akta gud kubag mit kubag maligaliok tingin ni kisi ni ilitaksi lao sudik no katuin naktuyak suni taman na akitaw laki gyaling
0: tamakwa kenge Kisumi taku kumakayakpit niruan nilirinig tawa ni Quebec miteme tutid lugu Inuit tako niruan katatui maligangit ammalin niruan uti tamakualu tusayi watui niruan tulirinami ammalin niruan vi watuni pivikhan na saulalati waluni kanu taku kumakayakpit.
1: Takugo mana yakpo.

0: Nous n'avons ni un docteur avec tout mes mains. Avenir le calasite, nous n'avons ni un docteur avec tout mes tacoumane yapunga. A malouta au laboratoire, ta quain au titan, si vous le pautitan, ma ta conanili, non aligni, ta aimait to make tautamani, cobag me. Nous dit si vous avez la tautamane lo axoro tigi yavout. Ta nou how si vous le pautitan, maring matamani, non a cobag me. Nous dit si vous avez la rector, ne voir to halerangit.
1: Nigwana lagneo misano suli nuna vimi utano takuna nga nigwato lagneo misano kau sisakan na peking ulam may wanem.
0: No, okay, kuna ala ni ang miku tiki tau alo ako guta tukisi kutimik inuktitok suni kablu na tut amaruta wiwi titut nigwang na ulakpan abong ngaw yumak poter si mayumik amaruta utabong ang nigwang reaktong ni abod imay tuninak sa reakarumak tutin ublumi tiki tau alo ako guta. Kisayan it na unang itong nirawang nila kay Tikipad, tayo na nirawang ko timmarik, balit, inok titok tahang niyang ito. Kablo na itok tahang niyak tuksawang ito nila, wiwingin na may tusaw matitaw kapta.
1: Nakumisi alakagi, pivikakon nakatangan na wali ang nirawang nila ganyo misani.
0: Nakong make Mary.
2: Tana William tagong na ang ayok kariyo yok avatak ilik ko sila yikun no CBC pivalde yuri yikut apersuraw mata elections Quebec kunit takwat tagong na ay sumaro tigi yung init kiw makulunigin tana okak titi okak luni takwat nawa ko taw si manak tunit awlak titi lang mata uwi tituin nak so kay makabag mita ko at marigaring magut ukaw singin ni Julie St. Arnaud Drole ukak tuni kava magut elections Quebec mita ko nung ilagiyo unit ilagiyak sikan na nigay laungin ng matap nunaring mutate kavamak kuno takunung ikaktoy titi na suruklutik isumaro tigiyo yunin tana ikaktoy viktakot tili siluklutik elections Quebec meet takunung inuk kaluna titutaw titakakuyi si maruklutik tukisigya rutik sani elections Quebec kudlu ukaklutik nunaring mutate tako titakakuwing mut nunaring ukaw singin ni titakaklutit awlak titiligang mata ukak si madlutik tak nunaring mutate ulong ni kuring ni narang itilugusuri at ilutitaw katang ng matagok nirwagun naksiluting tako aksuro tikang nakto nunaring mutanit ilinak titilugusuri tinang mata nagwang naurak pa ikanaya kagunang nang mata October 5 ngurak pa utupirit 5 ngurak pa day man now si mavokta ko ano naving mutain aksun takiyo atano akpalerak suni kawisa aldik tong inuk titulo kaluna titulo pivalayo rinerang mingmat pivalayo tigo piyakir si marak pa sila rariyo kang nagiluni kuyan na minaragun nakawgasi kanuingit winagot takaw pa utilare buko kawpat

0: kulla kutta sibi siuka tatta mi pivalin. Uvanga hausanutu. Tako ngila kani rotula kena motu saka tsau kata tui kubek mi. Tako ui viti tui nak titi raksi majun. Isu malau tiki jau jut nuna vimi. Tako inu ikatu jahan tiki gijangin. Tai ma tako isu malau tut ilangit nera wakak tut jangin mata.
1: Tamaung anu na bing mo ato aksuni, suni takang ito. Tayo maingin na tsi aksuni loa, misuni ukiunik.

0: ngi tuna tāna, angi rotu mini rata o matana, nako me ukau sari o nagatāra veo. William.
1: Pila, te manna o rau kau sari ya, but we ne, angi, aki aktong leo ngi tsem maraito, kiseani inui pitsi aktau ya hangni ngani, tamani kubak me utam marayo katau nereyapting ni ili taksi ya hang mata, ili taksi ni nga, nui tsem maraya yakto, inui do kau singan ni ili taksi wali alakpata. Taip sumane 1985 me tamakua kulilo atau seklo 11. Nunalit tamani nunalatuyat at chiging itwit indigenous communities ilitakayaw lakilaw sa mga matakubak maligaliok vinganit tamakwa nations ngone akta oblutik kisi ni taman na kingone agot hanokuluni piyo yung magnuitsis sa mga tautong itsiakapta nation ngone akta ugalo aktugot kubak mit kubak maligaliok tingin ni kisi ni ilitaksi lawak sudik no katuin naktuyak suni taman na akitaw laki gyaling.
0: Tamako kenge kisumi takugu magayapit niruan nilirinir tawa ni Quebec miteme tutit lugu inuit tako niruan katartui maligangit ammalin niruan roti tamako alu tusayi watui niruan tulirinami ammalin niruan vi watuni pivikhan nasaulalati waluni kanu takugu magayapit.
1: Takugu manayakpungali nunavut miyadokta waktu migmana. Avenilu kalasi nonangan ni atok ta waktu mi takugu mana yakpunga amaluta laboratory mi takwa inuk kitong nakli siul lek pau titaung mat takuna nili nonaling ni taimai tu mi tau tamani ko bag mi nuidit siyo kagaya halat tau taman nelu akso ko tigi yabut tanau kau siwut siul lek pau katau maring mat tamani nonab ko bag mi nuidit siyo kagaya tok nego waktu kalerangit.
0: Niruan nilirini o misaano suli nunavimi utano taakuna nga niruatu lirini o misaano. Ukao siis hakan nakbi kingulami, William.
1: No, okay, kuna. Alla ni akmi ku tikitao galo aktugut tukisi kutimik inuktitok suni kablunatut amaluta wiwi titut. Niruan na ulakpat abung ngaw yumak putek si mayumik. Amaluta utabunga niruan reaktong ni abud imaitu ninaksa reakarumak tutin. Ublumi tikitao galo aktugut. Kisiani naunang itok nirawang nilakay tikipad. Taim na nirawang otim marik, balit. Inok titok tahang niyang itok. Kablo na itok tahang niyak tuksaong itso nila. Wiwingin nang mig tusaw matitaw gapta.
0: Nakumi siya lakagi, pivikakong nakatangan na William nirawang nilakay niyo misani.
1: Nakong Meg Mary.
2: Tana William tagong na ang narasak tasi tawang nga avatak ilikusiligik kung at ang ayok kagilunyo ulak tay manarak kong migasita ko si bisi ko pivadeo rigik kung it apaksok kong matatako at nagwakto rigik kung it kabag mit kiumayon nak silang matatagong na isumaro tigiyang inin o kaktitiyimit o kakto karoktok tako at uibituin na inaktitut titakaw si mit tunak sa ilaw mata Quebec meet marigaring mago ukaw sila rin ng meet Julie St. Arnaud Drole gavamak kuning nga tunita ko at kinaw ya kaktitaw rong imata elections Quebec kunita kunung ilagyak sikan na kasung ng meet nunaring miyoteglo gavamak kunita kunung ikaktuititin na suriklitin isimaro tigiyaw yunit tako ikaktuivikut narunak siliti elections Quebec meet tako at ukaw sit at kalunatito kuyaw luting tanaro elections Quebec meet narunak sinarikluti nunaving meet inuktituin na tako at nunaring miyote nunaving meet niruaraktut utupiri 5 ngurak pan. Tema takiyo atanwak padlerigi lang ming mat kawisa agluktok inuktitulo kalunati to pivalayurigi nerang ming mat pivalayur tigupiyagir simarik pat kalunati to utak simanarik pugu otta agutta.

0: Lukut si bisiu kau tata mepe berlede. Uang kau sana tu. Dako ngilang kane kau tu lagi nemu tu sakat cewah tatu kebek me. Dako uivi titu nak titerak si majun. Isu malu tiga jauh jut nuna vime. Dako inu katu jahat tiga gigjangit. Tapi mata ko isu malu tu ilangit nega wakar tu jangin mata.
1: Tamang ano na bing mo ito aksuni, sunit akang itok. Tayo maingin na siya aksuni lo, ambis suni ukiunik.
0: Takun na ilak, William Tagunak, ang isokanga abatak Cultural Institute, ilapit to kaligidikun, takwa kubek miutay, nirwakir tulak tinlugin. Isimano to, miswit nung nabing miut, ilaw jangin mata, tayo matakwa to sa katsay, mitsanot, uibi titutuin ng mata.
1: Tapping ni makatap sa mani akilang ito galwa. Kisya ni inong makiapik pumakko nagling nakpakune kablo na ito akon nang ito wiwit ito akon nang ito anong magkuhan ni kwakpak ito.
0: Tako ang ilak ni kwakto lo kaji kubak mi kwalaw ito tamat suminga nalunak sila ang ito kisya ni tako tilijaw lo mata kubak mi wiwit ito ukaw si kanna maligaw duning akto ni tay malu atak ko uibi titu kalu na titulu alan atak ko ilaw ko ilaw kalu matago kasi ni anyot tawlaw ngitun atak ko uibi titu na kaikak tuwi bi tusakat sa kamneat ilan ni ko ako sa kamneat ilugin tay matak ko ikak tuwi bilay ako jawlaw tun ikak tuwi di tay matilisi lilaw tu atak ko Kaujik kaya kaya kau tu cai halu nanti tu ubi tu dulu awalak tu tahu gelar tu ni aku tahu gaya hatun Julie Saint Bernard Dorlet Dorley tana aku tahu tu ni aku tahu lagi di kuno Quebec me aku nak tu kengur lepas migo ni aku tahu lagi tak aku amisui nunalin ni tu kata makata aku tahu lelau mata amalu ini nunalin ni Cree Naskapi tapi mata aku akan ngelir tu ni tu sakti tahu lau si maju itu kesilu dulu, tapi maam ukalau maju nunapi maam suit uibi itu ukalau maun nang itu, tapi mata mana akau ngelir kotau tu nak eling, ukalau kena waktu nihanuk tu kote, cami gosak kena kaya hak tu.

0: Look good, those who need to succeed on me of CBC, who killed Doctor Nadal to coughing at Tigo de Caroni, of Hanga Karen Pickwick. Nakite jigit luguta me kakak. Udlumi pinga yuat, amirayo 23-2026. Nunak jamit pivalia yuta me o karimang neer tangit, o kausi tuking in nilo karimang neer lunga. Okarakatakuyisimagata isimaru takapata okausik sakapata runit dana okarar simayok nipilio runak sinangmat kimi miksanut ipinga katakduit unuruarang ningin nunaring nit dana taok nipilio doro simayok pero sanagalaw simayangani unikartil lugo. Angon sokat terak tilugoro tu saan yak tawot. Sana kayang miutan na tao kunik kakto ang uyak tilugoy kama yang minit. Tu saan yak tilutigo ipagsak tema nipito kami tu saksaw yuk karumat. Tamaan ang miumit unik kaklo ni. Uy ko nga niliatin na yak tilutigo. Kisi anili tami kakak nunak juamit pivalia yunito karimak tilugo.
1: Sidak jong e piva day Iran amaru Ukraine ang iyo kangi ukadan niya si mabuhi tabani sidak jong may nunadak jong katu chikatigi katimavingani ang kagu tama atokto watu udlumi niya tu ni karni katimati chikatovo takuning European Commission nguyuni ang iyo kangani tabani sidak jong may nunadak jong katu chikatigi ngani katimaviani ikatui mo kanuili yon niya narin niya Nako Ontario miutoyo mo angum mo ikayok suro si mayuvena 14 uyuni inusingin ni kipisin ng mi.

0: Mani li kalau ni kau di lo cabang itu mah. Ukali mahat tak sama Facebookku. Nunalit amisun. Amisun awe. Allah kau di tu rumah tinggal ni tu mah. Tinggal ni tu tahu dah. Ini awe. Angizuki awe ilangi. Hitungan ni bilang yang ini saya kima mabatai hitungai. Pisuk tiluti. Ultik kum nak si kadang itai pa adau si pa. Simme alu si. Sunat sa si. Simuk si kaka si lu. Atu mitu aga alu anni kisa si. Simme ni ak si kaki alu ka. Iku aga bama butu iku ak. Suge aku jauli. Nun ilimat. Simme ni ak si kaki alu ka luan. Kaya masudong kala ako kasi yan, isudong para daw doon kak ni kuni. Ang ibig kaki daw doon si, ipigusok doon magyahat na kasi, kimita ako magay patakito nga si, iyo doon papi ay, tako papi yung nakimig ako doon. Iyo doon may ngapi, kaya may liwtak kasi yo, with your kids, ang ilito akay matay, pikay natak kasi yo. Kaya may hatak tuwi ami sa waluin. Ami kita pingalo si imanik si takalo. Kato imana kalik tumitakulaw mito ko. At tukta ko ni nakatila nga balay raw. Salilu kulu api. Ba ami sa walu hatak mata. 6 to 8 in a pack. 6 to 8 dogs. Ang izuti aloin. Sudah cuba lula mesti, pada waktu kau nak pakai jauh, kita waktu kau kaya kalau kau magusu kat tangit tu. Ajai, ajai, tu ke arah situ. Nunali lima, ambil soal kau tak tu Facebook kau kali makan tu. Tak kau kali malik kau nak ibuat 6 makialui in a playground, playground. 6 big dogs. Inungili. Inungili himni. Say kualu ikua himni kako gizung itui. Manik kizu itu kwa kakatsaw lang matagumay ko lutui. Tukukuhay kumay kutui atuti kako mnir mata. Sikna ka makai kalado nga. At swalaw ninga masikatak nga. Na legizalui. Ano kita kanawa? Takapyo na. E may liudutugo. Ikaya gilita kay. Ilang epitut ima. Usi malui ko himut si epitut. Kimadoy tayo mga lima. 24-7. Himut tigok. Himut tigok tao lilaok si mga ikay. Ikay lisak tilog ilong nita kung laok si mga itabo. Ah, ilali. Sudaw gyalin. Sinme aluin. Taman na tuwa. Thank you.
1: Koyan na may ilaw akisuk. Nipilirun na sila ugavit. Nipilirun man na ugavit. Dan na nipilirun vio kataktok. Ukaraw tinga 1-888-896-3135 amaro 979-6101. David Nuruk na uyang meo dan na igluvigang me. Inurok si mayok ukiukko. Amaro ang una sukatak paldeerak tilugo. Ay ila ang una sugiyo ka sukatarak tilugo. Ting meangit. Ay akong nirsaw te kakarok si mang mat. Ikaw mayaman ilo ang una sung niumiksanot. Pero sa paldeerak tilugo. Unikak tutusarok labo.
2: Ay, David Yu yung ila kalunato David Nuluk. Tama na tayo waktu nga kasi ane inukto David Timi tayo waktu nga. Now yung mayo tayo yung tawang nga lima paro taman ila tawa ni now ya sila tani inyo ni kuwini ulunga kanigi paruktatin ni tawa ni niglasuwig duwaktid lugu ukiuk

anana ga au dak se magaju lak se mang mafuwak lubing mun uk atau sekson khas sekson kya uk yon pingasun au dak se mawasara lak se majuvnya dluni kaya mana anana ga au dak se maranga kapila naktuar over lak se mang maiglu iglu bu angit kabun atata garo angun na si dluni kisiani umman angit kak se majun na ruangit dluni ujjer yung attack na yakama ko uwangalo iman na ilyar de roluk titul ang ayokka katya galo xu ta pro xala xu maju ten na isum maguti gi bal ko ro xu maja aksu hun nak tok si ulu ya khat tak xu ta onok tu aro gat ta banga na na tya min ajigi le tak ta ta chen xu ta lo tabali tay maxuni udlui ilangin ataata gataw no ngai dulun munuttu marilox mangman ila tawna ni suna ba ila tawka ila arwi tawka nang mata tawno ngaw marilox mangman ana naga puwag lubing mingo yaxuni ang kasatay nang maupang ngaw waktu binyo garwag garaktid lugo ang kang tawno ngaw rilox mayugo kimuksak tuta so kan makemuksi nang meurok semang kemuksak tuta tahun ngau ngau jakarta kerja tiara oksum aja kau pengang udu pengesaran udu ni tapi nuna kau lu sekian ni orang mat dan nuna atau tigut tak ku anak anak ku ke ada ada garu ang iman nak tu kat gigi pasti mau nak tak ku oksum aja ku abu nak tak ku oksum ku tapi mana ada anak anak garu tak kau jima kata udu ni kikulima anga yak parok sumang matakay. Taon ng ngoyo alaw na gata. Doon na mo agata. Kamutibu katak taktua o warak suta upang ngakse uluan kumo. At ataga ukakso na itayin nagukuga alaw kurak to alaw pat utak do sa kisiyano ni akto na o yano. Sa kapiyan akso na itayin na ila uman nun din sa kamo. Kapian lakson. Asyik lagi kita juga tiga tambah jago kugaru. Imana apoti aru dulu ni kunguninga nalu ubang ada kau ingat juga kunguninga. Asyik lagi kita aru gigar waktu pun. Taman nak kita aru lagi tiga atau aku taru pilih aku biar lakson ni lo. Atu lagi tiga kamu tiba tahu nunga kacat tua waktu tu unik waktu tu. Kami buka kurang tua, orang tak tua dah tak ya orang kami. So kami tak jual ugal warga mereka. Di nasib nak tua orang tak, ani gokta orang tigut. Ku ik ani gokta orang itu tigut. Tapi mago nama siwo kapi anak tu tak kau nak pok kurang kurang kal keluar lah. Kaya kapian ako tumitun ani ko talo kaya babugo so kaya matakan na siyuk sa umat o tang makso sa tamaw nga kanigayang ano ila kuktaw ba't siyang ulo ni kangyo kagadla ako tuti ko tang makso ta tapong nga ila so kaya matakan ang mat isumay na sinikat ta kay kumalagalo akso ta pang na gumaktuk sa otaw na galawak sa tatay na kugalo to saksa o tuwa umat. Kurek tuwa lo buko aso ila tao watakuk sa ulo ni. Kay magdua kagduk ta galawabon. Iman na takuk sa ulo ni yung makuktawan. Siko aro itaw wa piyaw na ako palak sa tiglo. Izigin na ako marilaw sa malagaro at kari tau tukan na ito yung nagsugit. Ito kaya kaya kagad lunga do ano kaya kaya kaya kaya. So kaya manukapak doa dolo rama. Tama ko nga pila kaya kari lao sa mayunga ano kaya nang ni matakta ka nang ni ipiyota ni akik suy nang mi. Ila tabo nga may akta lao sa mga natiw. Kaya magkatigo tasikuri lao sa mga tasok doa ko sa migutaan na atilig tasok. Kau yung marukso niyo atatama. Tasok doa ko sa ko. Taon nga tasong mga katataong na imertin ni ko. Ila apot na

pakarungning ina me kai aputa kaya ngina me kamotivu pu karanga me atsatitai na nga akpa yuka individual tuta tasikuta bu na tao nga do atok ni aktatin ni sa ngati aksuni ya bu na inga katia wiksu takit tuta tasikut tayin na kadjaga lak sumabaka tasu mana suri kadjaga yaka tau tungwa yaka isuman ni ako sa rok palok taka ayokun na yaka ma nang mini pinasugun lak sigam tamaw na aktua wata isurin ming matana tasu nunak ko tamaw na katak talagad luta tao nung atagay humut. Si humuga suktua orang migata ilang isinik parak sutik. Tao nung nga uyu araw gata uwang alitaw sinilagur rok po sunga tamane sa kreti yo katao paruga sunna yuk karo aksu. Tagay humut tao nung nga uyak tuwa gata tao katagay utungut tutok din na nung aswila uyak tao wibaw tao nung nga. Sigja mo tamaw nga tikit tuwa raw gata. Tamaw nga go tupag do takit tersog do ta. Taman na sigja tuwa pahin nuka jang na wigdo akto ni. Hupano akto yung do ta madja. Tupag tuwa ka ila. Tupag yung tuwa gata. Uwang nga kakaw ya karo akari ya gato ni. Hupano akto nun. Pinasubik siyo takasikaw tiki mo. Kata gata. Ila sini lok tuta tua bagi jauh yunir tugut. Ila tua bagi sokta yunir tugut. Ang nak kata alang mi kata tau no nasi kukur kata kamu tu bersekelau pak tu tipu kagang kami. Tak bagu kat ayok nak tu kerja kamu nak tu tau bunga si mugu nara arak tugut aku gerwak pun. Ingat kau tu kau galak suta. Galak suta. Ata taga ukaksoni tay magutu pang anana garo kaya ng na ukakson na diya kaya tupang nigo ta kuksa yu katuin na kaya karakto kin na katakta tupang ta katuin na kaya karakto ko uwa nga isumadlo nga na uya o nga siksi yung makayara ang matupang ta kadyang ito inuk ta kang ito mong nga uyu ko na uya din na kay magtatukaro po tupang ta kadyang ito tamahan inga kaluta tayo man na Iku akan metuki si ayok juara kotra waktu sokan mak pindah suci arah kami. Tapi naja kata orang kini orang ni ila inu gaya kata tapi nak kamu tini. Naja kata orang tak surat dunia tak kata opet. Kami butuh sakti orang kami tapi ngan apa ngaku disiwara uluta. Kini lekat tutupi tak. Kini kukiat tak ema. Kanu itu wakiat tak ema inungi. Emme uka yung aktum magyaro luti tapong at kita ugat tigun sa naubatao ng oswa aktum yung luti kita ugat ta. Agad layo ang naro kano ito ni kaya inuri. Emme unok ka kung nangilaw sung aksutik nok ka sung aktum tuwa ugat ta. Kutik luti tako tupitan at ila ipiwa uyak daw yung matapang. Tapang uyak to kasa kami iman na pisuk to. O tayo man na ilak ko siling ni inukak to. Ka isumabunga tayo ma ito ni inukak to vina. Kapiyan na mi. At ataga tapi ko nga uyak to kang matapi ko nga usikaw tigit yung makikyo ni ananagaro. Ano itaw ni akpo kay. Kaya nami kamu tu kikling at tao nga iyak si mga uyurak tugot na yakag luta ko uban na ang ayok siyo karo. Aso ila tapik at aso katakso na diyo. Kano itaw nga siyo ti kaigit ti. No, kaya niya kurong nga lagu kapya nang. So na ba iman na pisong ni nga ilak ko saksong ni ngito ni. Tayo may ito mitako nga matay may ito inaw na suwilok sa malakain may. Isa makikuyuruan. Tabanila kata, adlayo ako na sunga, akikigaso kataw na sunga. Sinik para ako dito ang mataw mga kanila kung magkata tayo magbutaw mo ni inyo arong nito. Kalo na diyak to ganyan arong na paksi yung araw kata. Adlayo ang nabigdua, kalawak sa na ukuagoy, maunagoy, man na ang nakatigagoy.

ilano aktua umigatta takulaw sumanang ituarong ano aru kaya sa bakaw yung matlakong itakulaw sumang niyarok sa sunaw ba ilaro gigarwa magatik takwa ukaksat tayo magutupi tayo kani tayo kung atang maang niyakpo tayo kung atang maagadluta tungan aktua wadluta takwa kita mo ikayok taw luta tupak sa kata tabaditan na ilang at na ila time in isuna ba ino sang ming na ilak ko sa sungit tuni time ang naon na suni tayo nakapiyagi vigyara o si mang migaku tupik put uyak akang itua ang mataman tua parang mat po ako tukang niya tatako po ako tingan nung po ako yak taudlo ni tupak po sa uyaudlo ila pero uyaudlo ni tuapang mi. Dahil ma ang ayok kawa tayo ko nga nagayak toksutik tayo ko nga maring niya ito yung nagalokso ta. Dahil na ani kami pagawatang matigo si kami suka sa rakso ni lutao nung apiso si Juni. Suku si wakso ni ipakagayak pakso ni. Nutakaw nagtangit yun. Pian na me garo na kai kanuit to nga ila kanuit to aro kau na e. Suna ba ila kusok ino sang mini ila kusok mini ngi tukuluk suna ba. Pian na ma tupiu tapau na tunu ago ane na suktu aro kata na jaga ane golo yak tu ago kami. Kekuak deo medlugu tapang na tapi kona ane duta. Unga siksing matai kunga tupingan tua vina. Kemalut. So now patay na kapiyan ang ibig juang na suni. Sekan na tumakyaro luni. Tay maito ni te kukatabi ka makapiyan. Sukto mag-aad na yu abig siyo takikatak sumalo. Tay man na urok si mayo. Taon nga tikitua ang migata. Ang ayugatay na aw yak ku umia kaya kaya ni tikit to kang manuta kala ko ni la tikin na mi ika yok ta kang ilaw makaya ang ayuga ilaw ti tawro ko si mayongan na tako na ni at ang kamataan na ang nakatima ang mago nuta kala tawna ni laksuni ang ayuga lupit yu ti maksugo kay tawno nga ila aki gosyo ti yaw yu na kaya marigumakat tawno nga yu mayak si malang na kami ilokulak tabi niya ang ayuga tayo mataw na nito ko tako yung maktaw. Aso ila, ano kayang maktaw ako ta, tapaw nga dula, pisok to ako ta, utla ka ako kuta ko nga tikit to ta, tikin uko ako ta, ba iman na, takak to ta, tako nga isak to ta. Ano nga naga, takam nga, ukakatalang matikin na ta, si marang ma, tako ay kong makamig. So kaya matakudyuti na sakto to kao gamit kaya nga yung kataksuti. So nga baal lang ito makaaraw lutik. Dahil ko kao do, yakto ka nga makaya wali at lutik. Inugiyak si Dilo ni ang ayugat daw tupak daw na kami kaya nga ang ayugat itakot sa kakua. Baal lang may ariana ilikad na bigduar ako sa mayo ang ayugat takugak ko. Ang ikakulin na tiara ako sa mayo. Ang ayuga takulu. Tabali, tabani ilok suta, taunung apisu sigat takam kamutit tinu. Ang ayuga lo ilaw raksu ni taunung sana garuang nung ma, sana jangin maggo. O kau tiyaw ni akpugu isu matangi taunung ubatin ni ilaw raksu ni taik ma, sana kayang mo, ane akping meono nila. Takwa, sana kayang meo tay, maana sana kayaw, rekto sana kaya ngin nagtugalo ka ay ane aping mi ani tayo tayo sa kaso ni tayo kung nga ore kata ay mukusak tugso ka ay ma nila ko ko tapaw na inga kaya ko imitin ni tayo yao kami tukto na sugiya ko so ni tapaw nga sang ngudyaw yatong magyaw so tayo inga kakpalo wujwara so ta tayo maura ko si mga maura ya dito yung nagtaka na yakuruga Uwakaksunili urok si Mangmat dahil maurok si Madlo ni. Aso ila

0: ila igasiu tahu yung mi pau kakatang mi kuwene ka iga kurungi na iga dia kurungi ila kayuk kayuk tukangam suna batamao nga suna suklu teka e pisu katak suti paungin na kukto araw ng matakin mi wut kikun no kan magayaw na sugit sa lila ko si magibakka ay man na guru yara ko sa magayaw aray anay gila ko si magayaw na nain natta iglurung mo tayo kung ano rasal duta tayo kung ako yaw rung migatago tayo ka na ilo rasal duta tao ba na ilo sa ilin niya kabing mo isigyo rao si mabunga ukiyo karaktunga na inig ilin riman na kalo na ato o karaktun ito kisya ng iti ang magalata aksunga tayo man na kapiksin na dahil sa manayo tidliguro ukaw si buad jigiyaw ningin mata amit tong mi otaw yang ningin natta kibad lang mi otaw yang naratta o kaw si bu idla otaw kang ngunak si tiyakson takwa iglo riga akong mo ilin niya kaya katang ni kubini itikit tagang at o kaw si tadyan yung inyo kaw si karakpak suti ilagin na kuya bigyo karakpak suti so na ba o kaw si kanutuin na ula kumaktuk sa kuloy tao ba agyak tubini udlumi ilang akalun na oyak sugo ilang anat tiling mo to oyak sugo ilang anat amit tong mo to oyak sugo ang kanuin mo ay ang itya ngurang liang nakso na sunaw ba tayo man na ukulo yasak po aksyon unika kaya kataan na udya kaya ka udya kaya to aga inusin na kay udya kaya kutakta to aga unika sakpa ka tao ba na ilaw suta ukiyo na kasinikya ka nao yano utilaw sa mga miyata na yaka makuta ko o karakita kimuksi o katakakan nilak suta upang arunang mina kimuksi lagad lunga kimuksi ka sa orak suta nao yano utilaw sa mga ibugut at patay mga nao yano itlakpugut ila tamana yaka tao sakungada asya ano araw pila ako katakalo aksuwa tamadya unika isuwa.
1: Tu sang na kakoro yang makik tu me unika tuenu gabite biti koyan na mitak sutit ila mana mana muri ma ila giti ko abik tokse makoyuk tu aru gatte te mari na me koro ya kau yama ya tak tuk sau gabi kau yama ya kau sutit lokai tak bawu te koma tu aru be.
0: Tak bawu te tak punga kikuri mahane uwan ni ili taksi yun ni ami sukad lang ulong ni kao ni maya kakama ang nasugiak bing milo uwa ko ukad lang katika katang ni kuwinik ka ang matapaw nga rangers ni alak si makatika katang ni kuwinik ka ikapagtak ka ang nasug bing milo katakatang ni kuwinik ka ikamalaw pagtak ka tamang milok tati at bawadik pagka uwan ni ili taksi yun.
1: Koyan nami kakugutaw ngay.
0: Okay.
2: Koyan nami Isabel nipili riyun na daw kapit ta suminga David Nuruk na uyang miyo. Ami kipsigata na sanakayang miyo ikaw mayang mini unikak tilugo. Nilya yutan na isurikaw tikidjang itok uigo nga kaupatu saksaw na itok unikak daw yak tilugo dungasuk tilabo.
3: Tawagan unikari yung mayara unik ila inyong tamaw na CBC ko isimayaw isimagilaw sumakpagtara tabo na ukadlagbiti yun kaya man nga ni unikari o sumakpagtara luwara kasi ano itong ukadlad yun eh si ukay ma sa ipati uwara rure rama isimagalita ni makutulay ugalwa tanay kasi ano itong tinggi guru ganu tau junior padlea garis tuaru pui waktak tadi unikar ni aktua nutara lok semang mega masih okai 1952 me inyu lok seman nak semua tabu nak kabu makku irna gaya lok seman nak semua tabu agus 1952 anak-anak ni, anak-anak mahu kau sejuk, ama

Tapang nak tayo tayo man na ito ay kawin masapaga tawan na ko yung mga galo.

Tabii konmazsa tabii kalksak duvar onlara uyakası gücü var. İman inan mıydı bu? Tabii kadar onunla ama tane kalde yiyor zaman ne nuna uğraşık duvar okuyduğun çağın. İman inan mıydı? Uyakası gücü var mı? Kalksak nıklıydı. Tabii niğa uğraştığa izgaydı. Atağa gidiyorlar, lokan böyle yoktuk yani ko. Teykunun yani ko. Çivuni ano alakalı konu yapıyor. Bir sinatik tuarın imanları tavuğuna nakia. Takuk çağın madluk ya uvaluk ya. Uğraşı duvak tuarın ve pao ipotinin. Dikita oyun nangit çok. Kau ucere yara. Tabban kak saksi mayu aruk tibu tingi padlea kokhru ne luenya. Ukad lagu do yakti kau ispid lakta galuak. Taim tabbani puram ne adlak tuksa umigama taim kau yim nitya agadlima. Kau yim nitya agadlima kanu yirak mangata. Isimu kutukali ulunga taimya. Ikkalao sunga aluk para uksi magakku makkuktuudlunga. Ninga uvila uksa katayin nyt sanakadeng niutaulongman. Apiksuri la uksi magakku. Ujjiri la uksi magamaya. Apiri la uksi magakku. Ujjiri la uksi magaluaktunga. Kaaksak ila ikkakisi mayivun. Ujakasik jualuk huijivun. Nuna lutappakak juakaalulli. Aperildi o xano alugli pilau sinarati o dire pilakara ila taku atata galu xano ila abamurtu pinguru yaktare wila ustima yavininga na sinde taimen ikka gitima yoktura u boruka taku inyu ikkono ortu alugami taulunga tisunga alugli manneru kiatema ikkagitak tuar lo khima yuni luta tabasi tabanga puramit nera ma hilu tuksal nang nega ma kawi ni tu ya lo kita tabasi tabanga puramit nera ma hilu tuksal nang nega ma kawi ni tu ya lo kita amma tab imanu duk tak maaksi ko ko yoksi ng tiko tay ng outlang na rat na uyarolong tak ma tak mali tay naksi mali tabu uwa nga ni rimana ang miyo taan na ni akiat ni rimana ang kok tumila tam matuin na kaya kasung ato patat yung akiani ujiri sa nere ikumak sa rin nga tak ma kasuri tay na kataudlungan tay kang nga ni uyarolong nau ya rulni tak ma khatak tu alu la sima yuk cha yu ni wa lo imane u lu pinga ju tu ina u tuni a ma khaw yi ma ri tu u xu a khatak tu alu ka na khaw yi lo sima tu tu la tu gu lu ke a ren ya kama ni sik ja me go lu ri ga ma ta ba ta na nu ka pe u ka ti ya ga andi a wa na li mu gu ja ta khu lo sima ku ina imanen dari mengilatta rujuk kosu. Tak zaman ini tak aku hati hidup tak tak ku ini tuh tuh begini asing ini tuh ia tuh tuh paksa tempat tuh paksa ini kau ini jadi naruh puma. Tak boleh sudah tak boleh saya keluar sih mengikuti orang itu iman. Tanen nuka piang nuka tikul tempat pisu yu adik lune khanit tukulu yikyayu. Wa naru itta umakua, kisu aru itta umakua. Takura uksiman gita alukka makua. Abudla adlunga tungu yuktu anye udlu ni. Tungu yuktu anye udlu tiglita makua. Abukbili adik takka. Kau iman gita alu yek kisu aru imakua. Ikiwa ila abu adik lunga ananan nunga udlunga. Pichu matamakua, apiri yukia unera.

0: Pisokata o ichi iwa aru ujuba. Siwa kamata kwa sivu sivu tuti aru tuti wangata maa kumo ni ngan nye guru kutuwa. Nuka pia guru tutuwa. Tappangwa kawi ngiga ya taksu kawi lakpaksu tae manna ije wama tappani. Kingum ni aktu tappani. Siwa kama apoksima tappani kata uksima. Kingum ni kati chawdi mwagami pili wakti mwagami kingum ni gala kbakti. Amma tappa ujjana tsara wama kanoi rungu ni gama kia pura mea lengyang ni gama ujjana tsara kuma taa kwa tsara kukka chibu. Sibu ni kawa ni kata horo ni kata kati u mga kai makta waru kutuwa. Nagling nak toktob. Ima na kai makta uti am mga horo kutuwa. Tawa wakata horo kutuwa.
1: Tana, sana kayang miyo. Ami kipsika unikakta nga iso ringin mat. Kaupat uigo nga tusaksaw kanila kutuwa. Ipaksani pito kami ito saksaw titilaw kata Rui Tanasuk. Unikakto akitilugo. Pero sana kailaw tangani ningi unganit. Isurilaw ngin mat. Tana niliani aktok. Uigo nga. Isurin erakto garoak. Nilik titaw giro sa mayok. April 23, 1998. Ngutilugo. Uigo nga tana. Ito saksaw titilaw mayabo.
2: Tai maritan na suri paniluk. Uri ta paniluk. Na syuk. Unik kana memenai.
3: Pagduk sama iya. Aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya.
4: Tai masyuk usi ulunga. Eni okok tukio karaktil lunga. Ilaka. Aula ligayo aruli naksimung mata. Angayuk kaka. Tanaro ningi o kapiko bigana yugallo ataka panigusaklo ningi utini mi utawrak si magano tan ananagi ko yildo tiko ningi o tutik paksuta ila ata atabot palesik ko nipi yumayawrak si mga umiakzoa mo umiakzoa kurung mo tes mga chanwang mo muna kaktaw yung mo ikini ala ko si mong matao yaw lakpan. At sila, umiakso ako rutikin man. Ikiligali lang ako si mong mata. Kimingil lupi surimangin nagsaklo ni tutupik ko. Aung mesiti, kimiti. Kamutitiki surimati at nagsaklo ni Diyo. Kimagtaw rigalo nga. Ikiligali ako si mong mata. Ilaw ko yaw lakpan si mong inama. Kanu makia tesima umiakzo anga yokka kuluata palok siya rokta wala okto panigo si ilaw nga akpan ilaw nga nera si magaro akto nga ilaw yumayo aruming man tayin na ilaw nga akto tao lilaw si mang man ilaw nga kimagtao ligalilaw si magama. Asyula umiakzo amu atok biksa nga kagliwad liang masyakur nguyak kasi mga pagkiyak na unu palukukutok umiakzo amu ang nerao si mga mata. Asyula atok biksa nga kagliwad liang mat unganiku mo ilaw yumaniku arong mo kay magtaw yumangin niku arong mo kaya yung nang nilimaan no kaya lilaw si magama. Kiping mo ulik si Madlunga pula si Mamma Kiloklunga. At suwaro kaya lilaw si Magama. Ilaw yung manakjuhaharong mo kay magtaw yung manginig ko harong mo. At gago ni Pingasuning kay magtaw si Marigagama. Pailunga. Suko si Ulunga. At suma kaya yung nangnilimaan no kaya lilaw si Magama. Ilaw yung manikwarong mo, kimagtaw yung manginikwarong mo, pay yung manginikwarong mo. Tay may karuwa ka maayok na raw si mayok. nak

Siamurlu isi magijaw na nga. Ano ka siamurlu isi magijaw na nga. Inulikadik ko kanok si mangimman. Dahil may lakok si malok. Asula awlak tilugit. Kaupangok tilugo. Iji ka aksual purli lakok si mong mati. Kaya ni kubinang mo. Kaya siya kung ayak tagururak nila ako si magamatay at sumanay. Nilaso ko si kurulo nga. Dahil may lakok si matlakpo. Musi sa kaya, ama ka sa katila ako si mayaka. O kumayagi sa harulo ko. Ayaw sa ikuno. Tabungan na yun ako si mayunga. Awyaw man. Ama akto kurulo nga. Ukulil ako paglunga. O kumayasak na kumang. Tema utel kaluan na kam ojek puy ko kadi lugu taman na asoila paili lak si mayuaro gama taikwa taiko ani taiko rumano liak kung si la lugal lutigo sa ni lugal lutigo ila taiso mani urak si mabuk jimi magpaulo no liang ilisapi magpa amaro ani nga kamano takol ta pingwa gro yak parok se majugo idlu biga yak gro yara paklu ta aw ya utillugo ila oke utillugo upanga kul ek koma gro yak paklu ta avinga se gro yak paklu ta ullu unno gulu kul ila ne pingwa gro yak paklu ta tisila miti so gro yak paklu ta kri gulu yak pakkeru asu ta pingu aku tak kalau si mengemat ini ni aku tak kagan itu. Ayo saya ikut nulu pingu aku yang tuh si malak pak suka pingu aku tak kahat dah si mengemat ayo saya ikut. Pingu aku dah kau temati ayo saya ikut nak terak si magetta. Pijun nak tertinu pijit terak aku yang pada si magetta. Temak kau nak pijun nak terimati ikat jauh aku yang terak si magetta suka si uluta. Ayo sejikun. Uluri ma pero ilan ayo sejikun ni para ako si Mayugun. Ilan ayo sejikun ni nga para ako si Mayugun. Iko a pairi gigitla na ako tabi na po ayo sejikun. Pailo ni tayo man ni uban no ari anay ni tiwala ura ako si Mangman. Ilan ni lusok ko tao yun na pagkaruwaso ni. Ilan ni lo ari anay lakpaklo ni. Ilan nilo alien na ini tuaro lilak paklo ne. Tama na ni pili ko ro yak ta kato sa nung nak tuksa yung ito wero. Ila. Kuya na nung nak ro yak. Iko sin nak sa utiki su tuin na tiya ng umang mata. Kanu tuin na tiya unik ka ro yak sa umang mata. Unik ka ro yak na kamigama. Ilan nga ko alien na iparok si mga ituaro. Soko si kurulunga tayo sa manin. Soko si ulunga, pailunga. Ilan sila may kuya para ako si mayunga, inutulunga. Kaya ngayak para ako si mayunga, sila may. Dahil ko ang ngayok kakaro, ningyok pulo, ikaw malugi, ungalugi lo. Isang narga nga ma, kaya limayong na itiyakas ko para ako si mayunga. Uban na nagligay yung nalawang ito nga. Uban na nagligay ang isang na isang mabalawang ito nga. Kisiyan ito ay may tulo ni kubiyanak pala ako si mga ito. Ikuyang ngong naktuwaro, suurlo. Paing ngong naktuwaro, ungan naktuwaro. Katong nga mata ako taman na atok tangan. Tay may nuk, atura ako takataw tay sumani. Katong nga kanayok tayo yung itakurugi, kinayong itakurugi kakin. Tay may nakatak si may kuruitaw, nagligayak ka. Ila. Tayso mani, amiso na ano kakakpala ko si mga ito kun. Tayso mani utildo ko. Suko si utildo nga tayso mani. Atok tatab, asakan ito. Asikan na kakuyin ito, sukar ka nga takisyan eh. Asidik daw tayo nakpakluti. Tayso mani, pailo nga suko si ulo nga. Nang minin ni puwalo kakunala ko si mga imigama. Nang minok. Puwalo li oktaw latuan nyo para ako si mga mga makami li oktaw wakkarwaso nga. Ano ka li oktaw wakkarwaso nga raw. Puwalo ni ang isyaw yan.

Nakapala ako si Magama. Tamak ko nga, puwara ko rin eh. Kuritay ay sakaya ko rin eh. Inak siyo ta ko rin eh. Ay, tiyan ko, puwara ko. Kuwala ko si Magama. So, kuwa si Tiyagama. Ilugay nila ako pasuti. Ilugay nito ko rin ako pasuti. Tay suma. Nasuan na nagila ako si Mayangita. Maniyo. Sunabaw na sa kita ka yung mga nartaka. Apigigura ako si mga Mati masaring may laga nga may nila kayo sa rakyak tukso tigilo. Dahil mati, namung nga kuruyak pagkatas ako si Uluta. Takwa si may magpo, muli ang ata ili sa piyo ninyo, okay kami utay ko nga isa katigiwala ako si mong mga. Isa katagurug ka matapapuwa na kukuyo aro yung ata ko kami nga. Apagiwala ako si mong mga. Kumawya ka binasin. Sinabo na, sakit ako lakta ka. Isumanak pala ako sa mga ito. Kaya isumanak. Kanutuin na. Ayla. Dahil matak pala ako sa mabutaman na. Ilang ako alay na ipagkarwaso na. Ilang ako lukubi anak pangislo na. Uwan nun. Dahil matura ako sa mayo. Painak ako sa mayo katayin na. Ayla. Ilanilo, kanin nang itiyara ako pagsune. Ilanilo, ilikasong nagtuhalura ako pagsune. Dahil may pala ako si Mayo. Ilikasong nagtuhalura ako pagsune. Suwag tao, kanin ilo tao ruwang ikulog ka rakso na kay. Paingok ni kuwarong mo kay. Ilagay yung nga ni kuwarong mo. Ilikasong nagtuhalura ako ilanikon. Tay cuma nasi aku saya kurulung apa itu kurulung ah. Tamaja unik ya kalau cuma jaga isu magi cuma kata majaga kini mau ikhwa maju melu tay cuma ne. Nuku ilgan nuku itu emak lu ilgan nak tu tu saya maju tak kata nengi utin ne. Ilga naktuaro wok tapo ilga siyuti gilugi nukilo imiglo. Taman na, to siya umayakat tao. Suli yo, imo mo ilga supara ako si mga ito nga. Kisya ni, imo siya umulo ilga supara ako si mga ito nga. Kisya ni, kalo na siyuti mo niyo kamon. Tapos mo tabataan na ilga giwala ako si mga ilanik ko. Ari na ipala ko si mga ito. Ani yung yakuru yakso ta. Ako ni kalaro ang ikang yung yakto kurulo nga. Ang ikakama isa kama. Di may unak to kang mat. Di kubisigar wakso nga ang ngusok mo. Di itong nyaro sa akik tau yaka nga ma. Di liyo mo kubilo ko. Utak tislo ko. Anilo nga. Siya nilitin na pura kakpala ko si magama. Dito ko na ito. Tsukay ma. Ilganak to araw manik. Tay man na inaktaktaw doon na kakarwaksa na. Inaktaktaw doon na ilganak to araw man. Daman na. Ilak ko sa ilak. At ilak si mayaka. Ilanik ko. Ang ikakayaka. Inukaktin na ko. Inukangit na kangat. Tapi masa ni liten pura tulunga, inokangit tulu tak ubat ini paroksi mangan nama, najuk paroksi mangan nama inokaktin nago ilu bu angin kagaya, saya ni liten angak paroksi magama, teki mati aku, teh cuma anak-anak yo, ukau tulu nengah, ini sini tamak saya soklut ubangati turawan. Inokangin nata, ubat tinu, tamak saya soksunga siwa, soksunga ruk, teko nang tito dak para ako si magama. Taman na ikasugo ilan na sura kuya di juti ka taktaka, tay sumunga, tay may di sigi para ako si mayan na, inoyun na si mayo tukaro mo, inoyun na si mayo tukaro ruk to, sura tay mga kuya gin naktaka, sugo si ulunga. Pitiak pada aku semua mengatai semua. Saya nilita. Anak-anak hijau-hijau.

angikakil oksimadyayun nirtaka. Saraw yumayun nirtunga. Imailinga juharubal oksimayunga suklo. Naglingnikang juharulunga. Tabari itaymaitariakang itunga aksimabarikama ubanni. Itaymaitawukattaksimagaruaknakuma. Isumagiyakayakang itakka. Kinarimatya naamang itumi. Isumakakbigi kattaksiman na kukko. Isumagi yun na kukbigi si malakaya kaktaka. Imaili nga barigama. Unikka kaya tuin na karoksunga. Mahan na kururaw si mayok. Mahan na tiya kururaw si mayok. Tsukusew na kalaktaka tayin na. Pahin na kalaw si mayaka. Unikka nga yakaruklugo. Pinna yakaruklunga. Kubiasit tiyaklunga. Sayamat tiyaklunga ro. Unikka kalugo tayin na. Pahin na kalaw si mayaka. Mahan na katakululaw si mayok. Kaya izuwarulilaw si magama. Inarulunga mahan na tutemetlunga mahan na titun. Kaya izuwarulilaw si magama. Ay mahan na aksuwaru kaya sungu juwarulatunga. Pulak tinuli unika kasukka uruaklunga. Kaya sungu juwarul. Tehitsumunga utaktuwarukkuillunga. Tehinaru ilgagibarauktaka isumagiyun nervigiyumaraklugo. Tai mari isumagi yun na bigin na ako kaya nagligid ako sa karawil ng pagmamahal na yun. Tama sa suko si ilagasuk tita wakto isumagi wakto ka uban nilo ang lapin ng sain pinagsakta ka katak si mayo man na ang ito garo. Suko si ulo ni ilagasuk ulo ni ilagasuk tuwaro naka ilagasuk uti iluro ilagasuk tuwaro. Ilang tayo may tukakatak si mayok siya uyok. Uwan nilo na pinaksaw yun eh. Tayo may naktuwaro. Ilang naktuwaro. Sila may kaya nakto inutulo na siya ko siya ulo na kaya nguyak nakto sila may. Kinamukaw siya uyumanan eh. Namungakbit siya kang nang ito. Pailo nga agago ni pingaso ni tayo may loksi mayroon yung nga. Kubiyan ang ito araw loksi mang matay na uban no pay na loksi mayroon. Aliyan na yung ito araw loksi mang man. Sumakya. Aliyan na ito siya yung warwak. Uban ang asya na uban nuli aliyan na yung loksi mang ito. Ilikasong niyaro. Ilikasokatang niyaro. Kapiasokatang niyaro. Ubatin nyo ako yung saksibo ka na katang niya ro. Isa kong nalila ka hanga maubatin nyo patin niya nyo yung arawak nga. Kisya na tuksya arawak nga isa para ako si magama. Ubatin nyo. Jesus yung pekatigi yaw yung malunga. Pekatigi yaw wag tuksya ang nakpo nga. Tiyo kay ma. So ko siguro lunga ay niyo kukto okay o kalila ako si malunga. Tesyo man. Tain na tayo mo pa yung nakilok si Mayaka. Aliyan na ilok si Mangito. Unit ka ako ruyak pa ka. Inaura ko mali tayo man na. Tayo man na iparang ito nga. Iman, aglaso ko si ulo nga tayo man. Isumakak para ako si Mayo nga. Inaura ko mali tayo man na. Ilakasok titi warang ito nga. Ming ni warang ito nga ni kami. Imaili nga para ako si Mayunga, soko sa gurulo nga. Ila agla soko si ulo na isu makang naktuwaro. Ila ka sokatakso na isu makang naktuwaro. Teme para ako si Magama. Manalitay ko, pitakang itiyar to unik ka to naktagrup ka. Kanukuruya to yung nakala unik ka to kakpang mataman na unik ka kaya kuruya kumilaka. Unik ka latakan niyo kurulugo, unik ka ang itakarwa ka, unik ka aktaka. At ako siya karwa ko nga tayo ma, sukwe sukto nga, upang nga ang utilugo. Inukang ito mo, sinigyak to rao sa magama. Asok kaya lunga. Ubatin nga karwa ka ma, suwag tao ka ma, anilunga. Ani ka ma, abong nga akdok ka ma, kaya silunga. Ako ni kalaro kaya nguyak lunga. Inukang ito may sinigasura ka masinililaw ko siya mayroon. Tawag na inukang ikalagdok to na.

Tunga sa kutsi, CBC, tutupi minala tu si, Daniel ngobunga. Ulami, pinga jonik. Amigay out, 23, 2026, ngutilo. Si kengo yala sir, yaw fa ngoy labitok. Tunga sa api kutsi. Ulami nala lang ayabut. Kuk, chua, mi pivaler lang ayabut. Yayi, kauke. Tusak at sanak tilugo. Tusak saw lang ayok. Amalu. Dan isulim mi pat. Unika tuwaktu minalan niya mi yugut. Sulitan na. Tusak saw huyaw kain na mat. Sulitan na unika tuwaktu. Tumasikalaw lauk si mayok. Kibi ma lauk si mayok mi aku ni anik saw. Yi lauk si mayok. Takuna lauk tuwin anik saw. Yi yumik aku ni akau ma yuvenek mik kibi ma yuvenek mik unika dilogo takuna lauk si Maria nga inulak si yau dilogo takuna tu ben yau dilogo tu saksau lang ma yunika duak dilogo dan na tu masih kelak amalo dan isulim mipat tasirak minit chau tik music festival lau yuk ikito galau le galau matai takwa tu saksa orang ni duit sulit aku tasirak minit chau tik festival lau yutak hiu lau yumi dan nau na pangyak tu miuk Joey no yuk tekan ini caluta tu bini lau yumi yuk amalu tan na isulim mipat tu saksa orang amayoi tekan ngasain na minit chau tik music festival. Nuna pemilik majui tak kau nak kau Terry Uyarak, amalo Alan Kanguk tu saksau, elang majui. Hai, ulo melikut jame, uku segala peti palo da 20 muku ni but, uku ni ngah 20 mu, tiki malu me, dah melayang lak tu dah majuk. Hai, anu kau jepalu cthalo, uku alisilan ni adik kau harus akan tangit, unna semua majuit. Nuna bimme nuna cia bom melo, imailing aju iok. Kukjo bimme unno salah kelangan agak tak, anak ulo dillo sekini ulo nikgi ulo aku ningani to make 20 meet 40 mutsung nilimik. Ukone haklo dillo 12 ngoyo mik. Tani kilo melo salah kelangan agak tak majuok. Nubu jaliu minnya kalau aku sudi unnoak. Anu winnya sudi lo sekini ulo nikgi ulo aku ningani 30 meet 50 mutsung nilimik. Ukone haklo dillo 9 ngoyo mik. Umiyak milo alla kailangan nagaktak. Ano kailo tilo sa kinyulo ni giyulo. Ako ni nga ni 30 mit 50 mut. So nga nilimig. Ako ni haklo tilo 10 ngayumig. Inukjoa milo alla kailangan nagaktak. Nubuya liyo minya galwak suti unuak. Sukuyo litin na kaya hak suti lugok. Ano kailo niya stilo sa kinyulo ni giyulo. Ako ni nga ni 30 mit 50 mut. So nga nilimig. Ano kailo sa kinyan nagaktaw suni. Tak, awal ni gila aku ni ngan itu mik 30 meet 50 mutsung ni lima.

50 masungo ni Limik. Ano kay nga sa kanya nga daw so ni. Tak haulo ni giulo akong ni nga ni Tumik 30 made 50 mo sungo ni Limik. Oko ni haklo dilo 6 ngoyamik. Ibu jadi melo, suku jual angan kak tahu majukok. Allah kelilingi menyiaga lawak suci unuak. Anu gunnya stilo, one need to make 20 mit 40 mut sung unili mik. Sakinya angan kak tahu sunlo. Anu gunga, need gitu mik 20 mit 40 mut sung unili mik. Ukone hak lo dilo 4 ngujumik. Salo nilo suku jual angan kak tahu majukok. Nubu ya balu silurik. Ano gunne ostilo 1 niulo ato niulo akuninga ni 40 mit 6 timut sungo ni limik sa kinya nagakta sunlo ano nga ni giulo ato niulo akuninga ni 20 mit 40 but sungo ni limik o kone haklo dilo 2 kangek suyo a miracle like milo nuvi lang ang nagakta miyok sugo yo kala lang ang nagakta ostilo noak ano gunne ostilo 1 need to make 40 mit 70 mo sungo ni Limik. Sa akin yan nakaktaw sunlo. Ano rin nga? Ato ang need to make 50 mit 70 mo sungo ni Limik. Nukuni haklo tilo 4 ngoyumik. Huwak damilo nubo yun lang nakaktaw may yugok. Sungo yun ito na kaya hakso tilo unuak. Ano rin niya stilo? Ato ang need to make 30 mit 50 mo sungo ni Limik. Ano rin nga lo sa akin yan nakaktaw suni ni giulo at wak ni ulo akuninga ni 50 mit 70 mut sungo ni limik. Uko ni haklo tilo 5 guyumik. Kaya sumilo nung kaya kalalang nakaktaw may yugok. Sugo yung lito na kaya hakso tilo gok unuak. Ano rin niya stilo at wak ni tumik 30 mit 60 mut sungo ni limik. Ano kaliw may langan nakaktaw sunlo. Ano rin nga 50 mit 80 mut sungo ni limik. Uko ni haklo tilo 7 guyumik. Aw palom milo tasiyo yak milo. Allah kailangan nagaktaw may yugok. Nubo yali yung minyagal wakso di unuak. Sugo yulit yung nagay hakso di lugok. Ano kay hatiin niya stilo ato ang nitumik 50 mit 80 mut. Sugo ni limik. Uko ni hatiin lang nagaktak 9 ngoyumik. Kukdua milo allah kailangan nagaktaw may yugok. Nubo yali yung minyagal wakso di unuak. Ano kun niya sunilo? 1 ni ulo at 1 ni ulo akuninga ni 30 mit 60 mut sungo ni limik. Oko ni haklo tilo 8 nguyumik. Kangyak sualog tuwa milo nubaya kalalangan ng akta mayugok. Nubaya liyo minya galwak mayo stilo unuak. Ano kon niya sinilo? At 1 ni tumik 30 mit 60 mut sungo ni limik. Oko ni haklo di 8 nguyumik. No na tiyabo milo haba ni nai nami, no buya kalalangan ng akta may yugok, ala kililiw min niya galwak sti unuak, ano kon niya stilo at wak ni tumik 40 mit 60 mo tsungo ni limbik. Uko ni hakluti 9, nguyumik. Hope Dale Postville Makovin milo, no buya kalalangan ng akta may yugok, ano kaya hatigin niya stilo at wak ni tumik 30 mit 50 mo tsungo ni limbik. Uko ni hakluti lo. Tien, nguyumik. Tako at kasilin niya di ko kayo sa kandang yun na sa muling ayuit. Nunabim mi. Nunat siya bumilo. Nunat siya bumilo.

Otto tinggi lagi sama kau halu nalak tay. Upau tiale upa bayale kaputilis kaputilis kaputiski kaputiski upau tiu kami. Upa bayale halu nalak tay upa kota kami kaputiski. Tay may di ba lalak tutan ino? Kanin napinga kinga kaninga. Kapo level lea kami. Kapo mo, nuita ko na ilagatakto. Emeto ako alam mo, kapo ako alam mo, nuita ko na ilagatakto. Kina nga, sila may galakso ni ano kakatang imat. Anak sa iya ko sa wakto. Tema, kumigay na kami. Kingol leo suni au. Kaning agot awulakto amagalot ngani awulakto kaning ani imaw kingoning agot akayako ngani piyubinyak awulakto takaw na kanikot dahil may nga lakso ni taman na apya tukutaw ni Richardok kapo. Nuitat ako na kalak luke na nga kapumot. Alla kaktaw ni Ritarito. Pia kaktaw sa laka na kalak luke asiano. Kamagayaw ni Ritarito naman kapuk. Kina limami uli na kalak luke. Otto tigit suko. Anya siyokti. Kupak kukulami ay tuiso ni kawzi majwi. Alla kaktaw pat. Kalau nak temulun ni, teman nak habu pih tau pat. Kupak kokolam minum muat tu tau kami Allah yang terminut. Asyik kutu ini so habu leninga. Allah yang tau rahangnya makan tu kena ngamatu jauh si malah kalau akpat habu mut pih tau dia hangito. Allah yang tau dia hangito. Ukhangangin makan lu kasih konga. Piyak tau ka sa akang ito kapu, apiyan ito. Alakak tau pa asiko lang mat kapulin nga. Dahil ma, kapulin ng mininadi kami. Niyong atalwa, awlat sa lakto. Katigang ngaong ito. Pamang kami, niyong atalwa ay kingangat suni ay pangasito ngayugalak. Ikinga nga kami niyo nga ta awlat sa to. Awlat na haktutsu ni. Awlat na makayalat na gani. Dahil may galok tila ko, takon na tuwin na sugo. Kamagit anago. Isumamit tuwin na sugo, kamagit daw niyo sa gito. Dahil may awlat na kuna si Jukubigi kami. Suli umba lang ito. Kisiyan ni, talinga tayo ajak pagat sama kerat tu jalan mat makikiat tu jalan sini ni aku ngalok kerat tengat telat sini tapi nak apa tu emelingin nato emini kisahan sekut itu tapi mak nak itu palut lugu izgi ui galak tu kau jalan tu nak itu palut suri ui izgi ui tu ni makan nak itu nengah tu kisah kal nak itu. Tukunga mo nakito. Uigala ka sa kalaksuni nakito. Tukunga kami. Ay mapibalayangin na suni. Niyo kaya katakto. Nalunang ito niyo kaya kninga. Taban nakapo anak sa aninga. Anong ninga aniyadok. Kapo ako aluit. Taman tagaan ng niwini nga ilo ang akto winyo kapulito yung nalakto. Ani alakto anak sa anak imauto tigilo anak sa panliyayo. Anong nga ani waliyayo. Niyo kaya alakto. Niyo kaya kami. Piyun na siyo minaksawalak mayo makikaswak ni nga ni ako nga. Taligilo to alap pala katak. To takulo yarak sunilo inunik ilumat sirunik sanenit tatangit tunik anak saya kasok

0: Kaya nami.
1: Tana. Inyo kata, taka inyo kati Charlie ninyo. Inyo sila sa mga.

0: ki la te matam na kingon lek paing magui la ublumi tam na ki wal lek church show takut tari nek takut nang minili tamani la matela te ma ublango yok tam na CBC ni pilari yok sama ako sa tekan itu lo akong may la takut new verse sa karatak tut sa nangwa rang minik kala katakaslo ni tam na tsarviyang na tikut ako ha
1: Tai makanya senang mai tau si titik mata kivalak ranking in lach kivalak trade show guna ragau yok tam na kamagi jauk mamana a niuve kakaklu ti ame huni a jigingi tu mekhok tau himayur kanuluk ta susan kagita akbayani ukau hegegaja ki niuve kagayati
2: i tako tako ilang e ukausare yulotaka koyana mixi bisingu yisiku to say you looked at about him out poalo kaloe kesinisana simayo beaver niklosana simayo ama ukaleo kesene ama kamila oti kanuito kuluye leather meal sana simayo y luego me pongo a clote ama ukalerne nuilakaktitaka ama ataus sheepskin me sana simalone ama tana kalujo sanangwang nikwa sanang sanangwa ila titerau yang wa tabine kala sunew tamak

0: kotang niko himagata. Ana na mede il o ka te lo ka maya nga agga ko ngo to ka tanunga timimi ma agga agga ko to ka to yang o to te ayu la re ka ki ka do na ta
1: ma ngon ne ta ko a ka le ro at iso iso ma so tik pel pel la ngu le
0: e akitul akito pala mat ke ane akingi utato na tu akito ga yang na mata
1: na miluk ta akito le mata tun ne hung nangi tolu ni hilapa $125 la himak mat ilange akito kana so tipi bang mat
0: e utato na tu akit ni wen ni luk luk kala wakat
1: kau hik kak kanak pe kanwe gibiu te ai ti ti yang angata ni we kak tu lo asone
0: kau ya gyo ya me ga kainung ni takunna hitam ni takut tak ai himang we kak
1: mata
0: ibilu tawo te pakak we me te luka temet mai
1: tema julia natsuk nau yang me tak Tagbani kevalak trade show me katau gabi kang yaksinag me sunanigli New York sa kakpe.
2: Siyo tayo tini New York sa kakpunga earring.
1: Tay ma tagbani ilaw katau gakpe.
2: Ya ilaw katau gakpunga tagbani.
1: Ano gibi?
2: Ale na gyaga.
1: Tay ma sunani sana si mabat tako siyo tayo tini.
2: Tako siyo tayo tini sana si mayi nagjuni ang mauna. Nuilamo.
1: Kaya ilinak din na pati.
2: Ing mani ilinak oro yakso nga sana nga katalilaw to.
1: Takwa, miki tuti siya mengung matanag yuit. Kano, tautok ko lang nakpe.
2: Tautok ko din nakso nga nanong nga ama. Sinalogang mo tayman na tawtok ko so gi sanang mo alaw taka.
1: Kano ako niyo tigo niya ko rin tagwa inakatak pigi, pia nakatak pigi.
2: Pinga so na kayo sana ko ma 1 hour?
1: Ako niyo jubi tuhak na ako galunga ublut. Ami hulu ni pina ako galunga, ukak na ako galutin. Daiman niwe kakaktak suti pigavit ikanayak pitnaw yani asingani
2: mana ikanayang ito nga ay sumal ito nga makso katakatatak po nga ama earrings liw katak bracelet and necklace
1: niwe kataw kulu yakatak pitnaw yani.
2: Ya, niu waktu katak tu, teko nak sang nelayan mek katau trade show mu, niu waktu kata lawan muda ilangi nak selawan kita.
1: Tapi mak kina ujar lelu nikih niu mak ayungi kan nak putih.
2: Eh, ya,
1: angaju katilu ni ilatilu ni senawang menik niu eksakat tu ni kawisimabit.
2: Yeah, my mom and my dad knew back sa kasuto. Sanang mga katang miyui. Ang ayok kak.
1: Tagba ni ilaw ya kayo kabe, kano isumagibiyo?
2: Ale, na kaya kakadyang na to, piyo yu teri, sanayaw si mayui, inungnit.
1: Tagba ni tao, at ilaw sana si mayuni akiniglu, tamakuni nga ilinak ti taulaw pisi.
2: Yeah, ilinak ti taulaw to nga. Takko ni nga atil amma uko
1: akini
2: ya akini ilen nahti tawlaw ni
1: ikayuta kalaw pa
2: ikayuti li piusit ya gattak tu sananik tittu
1: kakitaw yakutaw ni baik sakasungu
2: ya kakitaw yakutaw ni baik sakasungu
1: ukaw siksakag kanak pin.
2: O kau seksa kalau yang itu ngatak bau dia pakai ilak ke? Yang nak ada Roman. Amma Sharon Miko.
1: Kau jenama Mei Julia.
2: Yeah, you're welcome.
3: Tamna tu sahbi kisah tu buat CBC ni pelajar sama kos teknik tu lakukan mai laki valer trade show.

0: Tako ngila kane ka tu le kane mo tu sa kete o kete tu Quebec me tako ui vi ti tu na te te kasi me jun isu malo te ki jau jut nu na vi me tako inu kete tu kete ki jangit te ma tako isu malo tu ilangit ne ka waka tu jangit mata.
1: Tama ang ano na bing mo ato ak suni, suni takang itok. Tay maingin na siya ak suni lo, ami suni uki unik.
0: Takun na ilak William takun na ak ang isokang ava tak Cultural Institute ila pito kalagadikun tak kwa Quebec miyote nirwa kerto lang tilugin. Isumano to ami suinu na bing miyote ilaw jangin mata. Tay ma takun to sa katsay mitsanun uibi titutuin na mata.
1: Tapping ni makatap sa mani akilang ito galwa. Kisya ni inong makiapik pumakko nagling nakpakune kablo na ito akong nang ito wiwit ito akong nang ito anong makuha ni kwakpak yun.
0: Tako ang ilak nirakto lang kasi Quebec may kalakto tamat suminga nalunas sila ang ito kasi ni tako tilijaw lang mata Quebec may wiwit ito o kausikan na maligaw dun yung ato ni tay malu atak ko uibi titu kalu na titu lu alan atak ko ilaw ko ilaw kalu matago kasi ni ang itaw lao ng itun atak ko uibi titu na ka ikak tu bi tu sa katcha kanne at ilan ni ko ako te kanne at lugin tay matak ko ikak tu bilay ako jaw lao tu ikak tu di tay matili si lao tu atak ko kaujik kay kaya ako tichay halo na titu uibi titu lu awlak titu ko ilat tunay ko tao kaya hatun Julie Saint Bernard Dorlet Dorley tana o hati ko nero ato lugi di kuno Quebec may o kanaw to king o lapa migo nero ato lugi atako amisui nunalin ni tun kati makatao hatalila umata amalo inuit nunalin ni Cree Naskapi tay mata ko akaw ng leo ko tinito sakti tao lao si majuit tuko silu tilo tay ma am ukala mo jo nuna bi mi am suit oi bi ti to hale ma run nang itun tay ma ta man aka ung le ro ta to na reale u ha re kan na to ne han to ro te chami go sak ri kan ne re ha to in si bu la pa che mi a ta ko tu sa ra che o ju ti te khane bi ku nuna bi mi pi jo si ma go na ne le tu it a ha ji ke ge ro te in ti tu oi bi ti to khan lo na ti tu lo Inuit khawji sakti khanuit tele mana mo khaman to mi khawji sam na khat tu it tau tu chao ne hat ta tu suka khalo mo timingin ta ko lu tau sita mag jao tu no na bu me khawji sakti ke na ni tu ni jao lo to arctic net uke ta tu mo to ga nga jo ni uke ta tu mi uno tai manu ta ko no hak hak si ma ju ok ta tu mi lu ka ju sam ning i chi bu lu pa u ta ho jain joan joan khilu la ka ta na ka te ma ju ka ta ju o ka la to ta na la ka ma ka ta ne to ka ma ne to mi tai ma go a mi shui ta tu che ru ne si ma ma ta ka ma ne to mi su ka ha lo ni ko mo
2: i nu a ji le o ti mi tiki hai gap ta so tiki pat kau iha gauluni a imma ka hibuna mu asingin nu ta kau i sa ko tini ane kai ko tini imma ka inu nu nangan nu tiki biu na yak put
0: a jile ko tini kai ko jau jo khamana to mo October me ho re kanela o tuta ko nu na le go ta ma chuminga na tunga sutti chila tu ammalo haudi sa khattalulti tanna anne abimut atu inna koto pa atile ote uru ammalo kana tame kingula pa chiang ujo tanna tasik siku khangani elsmer khatta hotingani tanna pita kharunne mejo takko ngala imim imahakti chisu ngujuit takko lu kuttu tik imabimun kiseni takko pitah runni palle tuinnatu sila asidje palle ninganun Derek Muller dan nunangole gi Carlton Illinois bejongani unikale hotaulo tullu tamakko go nungu hattalen ningin isumalu naktuit kingulle pangu juit sikuin
3: or the area where sea ice will remain
0: tematak na sikutahamne agalorti logo akuneun xaujo ukurtatumi kesheni tautamanna attuisi